87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

Hits. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibe!

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend, at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics.

0: Jimmy 99 po ba ito?
1: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
4: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:34 ng umaga. At welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. So, syempre mga ka-vibes, ito na po. Ito na at sumasain niyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Finally, mga ka-vibes, kamusta ho kayo? Well, nakakasama nyo na po matapos ang napakatagal na panahon. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo, ito po si DJ Honey. Hello, Philippines, and hello world. Parang iba yun. Well, mga ka-vibes, kamusta ho kayong lahat? Oo, kung tatanungin niyo po ako, andito pa naman ako, huwag kayo mag-alala. Oo, buhay pa naman, finally. Nakaligtas naman. Para mga ka-vibes, no, isang magandang morning. Happy Tuesday na po sa inyong lahat. Opo, araw po ngayon ng Martes, September 29, 2026. Grabe naman. Ang bilis-bilis ng araw. Parang kailan lang September 8 lang. Ang tagal ko palang nawala. Opo. Sorry na. Oo, hindi ko na kayo ulit uiwan. Kaya mga ka-vibes, samahan niyo na po ako simula ngayong alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Uy, mga ka-vibes, kamusta kayo? Oo, mantikan ko nang makalimutan yung mga ginagawa ko sa buhay. Sorry na. Pero well, ngayong araw ho, ay marami ho tayong pagkukwentuhan, pagchichismisan, opo, at pagtatalakayin. Oo, kaya wag niyo akong iwan sa 4 na oras ho na tayo pong magkakasama ngayong araw. Pero kung kayo po ay may mga pagbati, may pa-shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, ipadala lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page naman ay GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Pero huwag niyo kong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. Kakalimutan, oo, ang ating online streaming. Ang link po niyan, opo, ay nasa ating Facebook page para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ikaw man ay nasa ibang bansa, ikaw man ay nasa Middle East, opo, ay pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig basta ikaw ay may internet, ikaw ay may cellphone. Eh, magtungo sa ating Facebook page, nandoon yung link. O, di kaya naman po, i-search nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live. Mga ka-vibes, magandang morning ha, and happy Tuesday. Alam nyo, masayang-masaya po mo ako na ako ay nagbabalik dito. Sana kayo din masaya. Oo, sana po ay ano, hindi lamang ito ano, one-sided. Sana po ay pareho tayong masaya dito na ako ay nagbabalik. Pero mga ka-vibes, alam nyo, maaraw na ho, no? Mataas na po ang sikat ng araw. Talaga nung umalis ako sa amin, ay napakainit na. Oo, kaya ikaw na nakikinig ngayon, alam ko, naghahanda ho tayo, no? Sa Super El Nino, ang laman ng inyong mga feeds. Puro po sa paghahanda and preparations po sa Super El Nino. Mga ka-vibes, huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong maghanda. Opo, ililista natin ang mga dapat nyo hong ihanda kasi hindi talaga ho biro itong ating dadanasin na Super El Nino na magsisimula ho ngayong taon na maaari ho magtagal hanggang June daw po next year. Pag-uusapan natin yan later mga ka-vibes pero syempre no, ang bidang-bidang-bida pa rin dito ay kayo, yung inyong mga pabati, ang inyong pa rin mga pa-shoutout, ang inyong mga mensahe pa rin. Ang pinaka-top priority talaga ni DJ Honey. Oo, kaya isend nyo na, isend nyo na. Opo, mag-message na kayo sa ating Facebook page. Mag-text na po kayo. Oo, di kaya naman sa online streaming. Pero po dyan ang comment section. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ng mensahe po ninyo. At baka may nagtatanong kung ba't ako nawala. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako nagpakasal. Oo. Hindi ako nagpakasal mga ka-vibes. Single pa rin. Nabawatsan lang ng isa. Pero, oo. Yun pa rin yun. Ito pa rin ako. Pero mga ka-vibes, ngayong araw, marami tayong pagkukwentuhan. Again, magsasama-sama tayo sa hanggang apat na oras po. Hanggang alauna ng hapon, tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Pero for now, ibigyan ko muna kayo ng isang awitin. Awitin na inaalay ko sa lahat ng mga listeners natin. Na talaga namang nag-intay. Oh, ay, kala mo naman talaga may pag nag-iintay. Oo, may pakambak talaga. Well, ito muna po ang salamat by Yang Constantino. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats. Dugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GB99.9.
0: Kung ito man ang huling
3: your good vibes.

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: GB99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GB99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 4 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:04 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, inyo pa rin hong nakakasama, napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. O mga ka-vibes, wait lang. Dahil nga 87 days na lamang po ay Pasko na. Naku, talaga namang parang kailan lang, no? 100 days, 99. Ngayon nasa ika-87 na po tayo agad mga ka-vibes. Ano? Pero sana po lahat ho ng mga nakikinig ngayon ay kahit pa paano ay nakakapag-ipon-ipon na ng paunti-unti. Kasi diba, yung Christmas season, iba't kaliwat kanan ho ang mga ganap. Kaliwat kanan na mga pang-iimbita ng mga friends, 'di ba? High school friends, may reunion, may mga gathering sa inyong pamilya, 'di ba? Hindi naman pwede na wala kang ilalabas diyan. Hindi naman po pwedeng makikikain lamang tayo, 'di ba? Kailangan may ambag din. Kaya sana po ang mga nakikinig ngayon, ano, nakapag-ipon-ipon na. Pero alam nyo, paano ka tayo makakapag-ipon kung garni naman ang ating mga presyo ng bilihin? Diba? Kung napakamahal. Diba, imagine nyo sa 1,000, mga ka-vibes, sa 1,000 grocery, ano na lang ang mabibili nyo doon? Diba? Yung sabon, 300 na agad. Ay, paano? Ang mahal nga ni. Oo. Hindi, talagang kanya-kanyang diskarte. Bilang mga Pilipino talaga, mga matalino ho tayo at mga madidiskarte, pero hindi dapat ho laging ganyan. Pero mga ka-vibes, ang isa munang good news. Opo, finally, may kaunting good news ho sa mga panahong ito na punong-puno na ho tayo ng mga matataas na bilihin. Oo. Ito muna, ano, dahil nga po ngayong araw, Martes, September 29, 2026, no? Siyempre, kanina pang alas 6 ng umaga, epektibo na po ang major oil price rollback po. Opo, sa diesel ay bumabaho ito ng 7.57 hanggang 7.60 pesos per liter. Sa kerosene naman ay 5.85 hanggang 5.90 pesos per liter. At ang medyo kulelat naman. Ang kulelat ho sa rollback naman mga ka-vibes ay ang gasoline. Wala pa hong piso mga ka-vibes ang ibinaba. Ano? 0.24 hanggang 0.30 pesos per liter. Naku, nakakalorky naman talaga. Oh! Well, mga ka-vibes, kahit pa paano ho, ano, eh, may good news ho tayo na nalaman ngayong araw. Kaya yung mga manong jeepney driver ho natin, ating mga riders ho di yan, naku, sana ho, ito pong major oil price rollback ay makatulong ho sa inyong pang-araw-araw, no, na may maitabi naman ho kayo. At syempre, maibigay po sa inyong family, makapag-celebrate kahit pa paano ng mga small win po natin sa ating mga buhay. Diba? Tsaka naman ho, yung mga drivers natin dyan, yung araw-araw hong nakikipagsapalaran, na talaga naman hong nagdadala ng sasakyan sa kanika nalang trabaho. Naku, baka oras na ho para tayo po ay magbalik, ano na ulit. Magbalik biyahe na po ulit. Talagang ang mahal mga ka-vibes. Ano, pero sana po, itong Amerika talaga, ang US po talaga, at ang Iran, nawa po talaga ay matigil na ang kanilang tampuhan, ang kanilang hindi pagkakasunduan. Oo, kasi naman, buong mundo ho talaga ang apektado. Naku, US President Donald Trump, baka naman. Tinagalog. O, ano English sa baka naman? O, kayo nga, paano nyo gagawing joke yung baka naman dun sa presidente? Well, mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Martes, alam ko ay ramdam nyo na ho ang kakulangan sa inyong mga pera. Ang kakulangan sa inyong mga bangko, opo, sa inyong mga account. Dahil kahit papaano, kasi nga ngayon ay araw de peligro na. September 29 na, oh, ika-29 na ho ng buwan. Ibig sabihin, bukas, wala naman kasing 31, ba? Diba? Hanggang 30 lang tayo ngayong September. So bukas, payday na uli. Ba? Diba? Well, mga ka-vibes, nawa po na lahat ho ng mga nakikinig ngayon. Kayo po ay may mga iniintay na mga suwaldo, mga sasahuren. Nawa po na kayo po ay pumaldo at mabayaran nyo na po ang dapat nyong bayaran. Pero, matanong muna ni DJ Honey, kamusta ang inyong araw? Kamusta so far, no, ang ating araw ng Martes? Kung ikaw ay may pa-shoutout, may nais kong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration niyan, ako pwedeng-pwede ka pang makainig sa ating programa. Oo, hanggang alauna ho tayo. At kung ikaw ay may pa-shoutout, mag-text ka lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwede ka dyan mag-message. Mababasa po yan agad ni DJ Honey. At ang ating online live streaming po. Yes, napapakinggan tayo dyan. 24/7. Diba? Kung kayo po ay walang mga pang-subscribe sa mga streaming platforms, ayaw nyo na mga may ads. Diyan na kayo makinig sa ating online streaming, mga ka-vibes. Ano? Para po sa mga marunong mag-search sa kanilang mga browser, i-type nyo lamang po ang gv999.live. O di kaya naman, mga ka-vibes, no, magtungo sa ating Facebook page. Nandoon po yung link para sa ating online streaming. Hi, shots on 11 na ho ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Muli ako magbabalik maya-maya lamang. Huwag niyo po kong iwan, mga ka-vibes. Oo. Babalik ako maya-maya lang. Pakiintay ng kaunti si DJ Honey. 10:11 in the morning. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan. Sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah.
1: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.

0: Pahuli ka pa ba?
1: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

BB99.9, your good vibes. 10:36 ng umagang oras sa buong Pilipinas at inyong ahong napakinggan ang Uhaw by Dilaw. Hey mga ka-vibes, welcome pa rin ha sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, oo. Inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Naku mga ka-vibes, speaking of uhaw. Ay mga ka-vibes ha, ito pong nararanasan ho na init natin. Oo, ito po ay paalala. Oo na, tayo po ay uminom ng maraming tubig. Kasi syempre kailangan nating ma-hydrate ang ating mga katawan. Dahil nga pagkapag mainit ang panahon, tayo po ay pinapawisan. Nag-release ang ating katawan ng sweat. Nababawasan ho tayo ng ano, mga liquid. Liquid! Kaya basta kailangan yung uminom ng tubig, yun lang yun. O, habang ano, habang pinapakinggan nyo, habang tayo nagkakwentuhan dito, o, ito po yung reminder, o, ito yung sign na kailangan nyo ng uminom ng tubig. Lalong-lalo na po ang ating mga manong driver, ating mga palengke vendor, ang ating mga riders na nakaabang dyan, nag-iintay ng mga booking ng pasahero, kasama rin ang ating mga traffic enforcers sa mga nagpapahinga sa mga oras na ito, kasama rin ang ating mga security guards na talaga namang hung ano, posturang postura, complete uniform sa kainitan ho ng panahon ngayon. Kayo uminom ng tubig. Okay, dahil mahirap na po mga ka-vibes na baka kung ano na mangyari sa atin. O papaalis ng init ng katawan, uminom ng tubig. Ang sarap! Sarap uminom ng tubig! Huwag ano ha, huwag puro kayo matatamis. Oo, pero mga ka-vibes, sa mga oras na ito, lahat po na may mga pagbati, lahat po na may mga pa-shoutout. Mag-text lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message. Huwag nyo hong kalimutan na mag-like, follow, at share. At syempre sa ating mga ka-vibes, ano, na mga nakasakay sa mga pampublikong sasakyan na nakatunin po ngayon ang mga batrasko. Hello po! Hello po sa ating mga drivers at mga konduktor. Kung nais nyo pa rin makinig kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng mundo. Ang ating online streaming ay namamayagpag talaga. Pwede kayo dyan na, no, makinig mga ka-vibes. Ano? Pero syempre, si Richard Manalastas, idol pa, shoutout po si Reggie. Reggie Pogi, thanks po. Pa-shoutout na din po si Daisy Nava, thanks po, idol. Ay, hello po. Hello po, Richard. Hello po kay Reggie, pati na rin po kay Daisy. Magandang morning and happy Tuesday. Happy listening po. At sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanika nilang mga bahay, isang magandang morning pa rin. Mataas na po ang sikat ng araw. Ibig sabihin, huwag masyado hong lalabas. Oo, huwag masyadong magbababad sa initan. Pero mga ka-vibes, alam nyo, itong awiting uhaw, maraming ano eh, maraming indikasyon ngayon sa panahon natin ngayon. Yung konteksto ng uhaw, diba? Tayo po'y nauuhaw. May gusto natin ng something na magpapabago sa ating pakiramdam. Diba? Lalong-lalo na ho sa panahon ngayon, ang dami yung mga kontrobersiya sa ating gobyerno, ang dami mga issue, diba? Ang mga tao ngayon ay uhaw. Uhaw sa katotohanan. Wow! Ang Pilipinas, uhaw sa magandang sistema. Diba tayo bilang mga manggagawang Pilipino, uhaw tayo sa malaking sweldo.
diba? Yung mga single dyan. Single dyan. Alam ko, uhaw din kayo. Oo, uhaw kayo sa maayos at magandang relasyon. Diba? Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi lamang ang ipinagdadasal ay special someone. Hindi lamang ho partner ang ipinagdadasal ho ngayon. Kasama na rin mga ka-vibes, no? Yung magandang pag-uugali at marespetong partner. Naku, yan ang number one na mahalaga. Ay! Hindi na basta-basta dapat ngayon humaharot-harot laang. Wala na basta-basta ang kilig. Dapat ngayon po ay marespeto. Hindi ka sasaktan emotionally, mentally, lalong-lalo na ho, physically. Nako, nako, nako, nako, nako. Lahat na mga nasa relasyon dyan na sila po ay sinasaktan. Bae, mag-isip-isip kayo. Oo. Hindi dapat kayo nagsistay sa ganyang relasyon. Huwag ka masyado magpakamartir. Diba? Lalong-lalo na ngayon, diba? Nauuso doon sa TikTok. Diba? Stop the wedding! Hindi, huwag sana ho nating maranasan yung mga ganyan hong sitwasyon na kailangan pa hong umabot na may mga pagsisisihan, may hiwalaya na, ikasal na ho. Sana huwag ho sanang umabot sa ganoon, no? Uuhaw talaga tayo sa maayos na buhay. Nako, lahat ngayon na mga nakikinig dyan, na mga uhaw na, alam ko hindi naman sasapat na uminom laang tayo ng tubig. Oo. Diba? Kailangan maging matalino ho tayo sa ating mga desisyon. Pero kung ikaw man ay magkamali, kung ikaw man ay madapa, ay okay lang yan. Parte yan ng ating journey para po sa pagiging successful sa buhay. Oo. Pero huwag naman lagi-laging nadadapa, ha? Magkakasugat-sugat ka naan. Diba? Kaya kailangan, kapag nadapa tayo, hindi na muna natin uulitin yon. Dapat isang beses na lang. Oo. Huwag na masyadong maraming dapa. Masakit po iyon. Masakit yung ano, paulit-ulit na yung mga nangyayari na hindi maganda. Pero, alam nyo, darating at darating pa rin naman talaga ang punto ng buhay natin. Darating at darating po tayo doon sa tamang panahon, tamang lugar, tamang oras, tamang tao. Kaya ngayon, maghintay lang tayong lahat. Pero ang isa sa mga hindi dapat iniintay, oo. Ang isa sa ang mga paano ko ba i-explain ito? Oo. Ang isa sa mga bagay na hindi natin kailangan na ipasa walang bahala o ipang paano ba ito? Paano ko ba ito itatawid? Ang hirap. Hindi basta yung desisyon, yung final decision na nasa kamay natin, yung pagpili mga ka-vibes ng taong mamahalin natin at pagpili ng taong ihahalal natin. Wow! Naising it yan! Hindi, kasi diba tayo, lahat tayo ng ano, gusto natin talaga ng maayos sa pamumuhay, lalong-lalo na po ngayon sa ating mga nararanasan. Gusto talaga natin yung mataas ang sahod, pero mababa ang bilihin, di ba? Mataas ang sahod, pero mababa ang gasolina, di ba? Napakahirap naman ang mataas nga ang sahod muna, dagdagan nga ng 65 pesos a day. Pero ang mahal naman ng gastusin mo, di wala rin, binawi nyo rin. Diba? Walang-wala din. Yun lang, parang gusto ko lang ay mapapunta ulit tayo sa ganung sitwasyon na mura ang bilihin pero mataas naman ang value ng pera mo. Diba? Kaya ano eh, kaya marami ngayon ang nangingibang bansa. Pero alam nyo, mataas man ang palitan ng dolyar at peso. Oo, kapag naman pinapalta natin dito, sabihin na natin nasa 62, ano? Pero pag pinambili mo naman dito, talo ka pa rin. Ang mahal pa rin. Kaya yung iba, talaga pagka-graduate, ako nag-iibang bansa, pumupunta ho sa magandang lugar, magandang oportunidad, nalalayo sa pamilya nila.
nalalayo sa mga mahal sa buhay para lang ho makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero lahat ng mga OFW po natin dyan, mahal na mahal ho natin yan, ano, at talagang saludo ho tayo sa laka nilang mga sakripisyo at paghihirap. Maibigay lang, opo, ang pinakamagandang pamumuhay para sa kanilang family. Grabe no, paunti-unti na tayo dito. Paunti-unti na tayo dito. Talaga naman lahat nag-iibang bansa na. Pero mga kabibes, wala akong magbabalik later. 10:46 na ho ng umagang oras sa buong Pilipinas. Again, ang ating hotline number para po sa inyong mga pagbati ay 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page. Bukas sa bukas po yan para sa inyong mga mensahe. GV99.9 FM. At ang ating online streaming, opo, kayong umalis dyan. Yes, magsama-sama tayo hanggang alauna ng hapon ngayong araw. Pero mga ka-vibes, iiwan ako muna kayo ng isang awiting Walang Natira by Glock 9. Muli ito po si DJ Honey. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: TV 99.9.
1: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: Bossing!
1: Oy, Bossing! Magandang umaga!
0: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
1: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
0: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9.
0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yan.
7: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
8: DJ Honey.
9: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
10: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
4: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
10: Kabibs, 11:34 na ho ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama hanggang alauna ng hapon ng pinaka-sweet na DJ sa balat ho ng radyo. Ito po si DJ Honey! Uy mga ka-vibes, no? Welcome pa rin sa ating program. At syempre sa mga oras na ito, oras na para sa ating segment na Buzz Talk. Kung saan kayo po ay laging ina-update ni DJ Honey patungkol sa mga balita sa showbiz. Oo, at unang-una nga ho sa listahan. Nako, magtatambal ho sina David Lecauco at Ashton Olviga sa isang bagong romantic drama series. Ang proyekto ay isang Philippine adaptation ng sikat na Korean drama na Fight for My Way. Uy, sino mga nakapanood nito? No? Isa ako sa nakapanood nito. Gagampanan po ni David ang karakter ni Hans, isang dating taekwondo athlete na naging mixed martial arts fighter. Si Ashti naman ang gaganap bilang Ira, matalik na kaibigan ni Hans. Nakalaunan ay mahuhulog ang loob sa kanya. Aminado po si David na may pressure dahil sikat ang karakter na nauna ng ginampanan ni Park Seo-joon. Gayunman, nais niyang bigyan ng sariling personalidad at estilo ang kanyang pagganap. Samantala, ipinagdiriwang naman ni Robbie Domingo ang kanyang kaarawan ngayon taon bilang isang ama. Mas naging espesyal ang milestone dahil kasama niya ang kanyang asawang si Mikey Pineda at ang kanilang bagong silang na anak. Ayon sa mga ibinahagi ni Mikey, malaki ang magiging or naging pagbabago sa kanilang buhay mula nang maging magulang po sila. Kasama sa kanilang bagong journey, ang pag-adjust sa kanilang mga bagong responsibilidad bilang magulang. Para po kay Robbie, ibang klase ang saya ng pagdiriwang ngayong may dagdag na miyembro ang kanilang pamilya. Samantala, patuloy na lang ibinabahagi ang ilang moments ng kanilang buhay bilang bagong mga magulang. At mga ka-vibes, sa kabilang balita, muling nagkabalikan po sina Katrina Halili at Chris Lawrence matapos ang ilang taon ng paghihiwalayan. Kinumpirma ng dalawa na muli silang nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang relasyon. Ayon po kay Chris, hindi nila minamadali ang kanilang pagbabalikan at nais nilang gawin ito ng dahan-dahan. Parehon rin nilang nais na maging maingat habang binubuo muli ang kanilang relasyon. Matatandaang nagkaroon sila ng anak na si Katie noong taong 2012 bago tuluyang maghiwalay. Ngayon, tila may panibagong kabanata para sa dating magkasintahan. Sana all, nagkakabalikan. Okay, congratulations ha. Congratulations po mga ka-vibes. Mga ka-vibes talaga. Congratulations kay, syempre, kay Robby Domingo, no? Nagsiselebrate siya ng birthday. First birthday bilang isang ama. At syempre, ito namang si Katrina Halili at si Chris Lawrence ay muling nagbalikan. Grabe sana all. Sino dyan ang mga nagnanais, ang mga nangangarap sa mga kasalukuyan na magkabalikan sila ng kanilang ex? Oo. Pero dahil nga, usapang balikan mga ka-vibes. Ikaw ba, tanong ni DJ Honey, kapag may pagkakataon or bibigyan ka ng pagkakataon na balikan yung ex mo, babalikan mo pa ba? O mga ka-vibes, ang ating mga kasagutan, ang inyong mga pa-shoutout ay i-text lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman ho, Facebook page, GV99.9FM. Nandiyan yung ating link para sa ating online streaming. Saan kahit saan ka mang sulok ng mundo ng Pilipinas, pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. 11:39, inaalay muna natin kay Katrina Halili at Chris Lawrence ang awiting babalik sa'yo ni Moira De La Torre. Nako, ay nako talaga. Pero alam nyo mga ka-vibes ha, kung ako muna ang tatanungin, kung si DJ Honey muna ang tatanungin, DJ Honey, kapag ba may pagkakataong balikan ka ni ano? Ah! Magdi-name drop siya! Na parang may ex. Na parang may ex na si DJ Honey. Hindi. Kung ako lang tatanungin, for example, may ex na ako, no? Kung makikipagbalikan ako, depende. Pwede, pero depende. Depende sa reason kung bakit kami nagkahiwalay. O mga ka-vibes, talagang number one sa akin, no? Kapag ikaw ay nag-cheat, ikaw ay nangaliwa, nanganan, ano man ang iyong dahilan kung bakit ka nag-cheat, pasansyahan tayo. Talaga namang wala ka ng chance. Wala ka ng second chance, third chance, fourth chance. Walang-wala na talaga. Oo, kung yun ang reason ng breakup namin, possible na hindi ko na talaga siya balikan, mga ka-vibes. Ano? Example naman, opo, ng scenario na babalikan ko yung ex ko. Siguro ano, kapag halimbawa ay medyo bata pa kami, kailangan namin mag-grow together. Siguro yun yung ano, yung reason na kaya ko pang i-handle para kami ay magbalikan. Kasi baka sa pangalawang beses na kayo po ay magkakabalikan, sa pangalawang beses na kayo ay magsasama, 'di ba? Ready na kayo, ready nang isa't isa sa inyo. Yes. Diba? Yun lang yon mga ka-vibes. Kaya ikaw, tanong ni DJ Honey sa'yo, pag ba may pagkakataon na balikan ka at balikan mo ang ex mo, ibibigay mo ba ang iyong madamis na oo? Pero for now, habang kayo nag-iisip, habang kayo nag-iisip dyan, epekto to na nang nabunutan na wisdom tooth. 11:41 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Ito muna si Moira De La Torre. Para sa babalik sa'yo, muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9. Your good vibes. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading!

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

7 minutes po makalipas ang alas 12 ng tanghali. 12:07 in the afternoon ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po dito sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Nako, inyo pa rin hong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balatho ng radyo. Ito po, si DJ Honey. Yes, grabe naman yung energy. Oo, hapon na kasi. Oo, hapon na. Dapat kapag hapon, kapag ganitong oras na, mga nakapagtanghalian na ho ang karamihan sa inyo, for sure, makakaramdam ho kayo ng antok. Oo, kaya ano, wag nyong ilipat yung radyo nyo. Wag nyong ano, wag nyong galawin na yan. Pag ginalaw nyo, masisira yan. Sabi ko sa inyo. Pero mga ka-vibes, ngayon hong alas 12 ng hapon, binabati muna natin dyan lahat ng mga nakikinig sa kanika nilang mga bahay. Isang magandang morning, lalong-lalong-lalo na po. Dine sa may bandang Lipa City. Opo, pati na rin po sa may Batangas City. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong palaging pakikinig. Ay, syempre, hindi natin pwedeng iwan. Opo, ng ating mga Batrasco drivers at ang kanilang mga konduktor. Isang magandang more hapon. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Binabati na rin natin lahat ng mga pasahero po dyan. Mga patungong Lipa, patungong Mataas na Kahoy, Rosario, Batangas City. Abay, good afternoon ho sa inyong lahat. Oo, mag-ingat-ingat kayo ha. Huwag masyadong mabilis magpatakbo, lalong-lalo na ho ngayon. Oo, kailangan i-ano lang, takbong pogi. Kahit hindi... hindi kapugian. Charot lang. Lahat guwapo, lahat pogi, lahat maganda, oo. Pero mga ka-vibes, no, alam nyo po, sa panahon po ngayon, kailangan po nating pag-usapan. Oo, hindi naman ito pananakot. Kumbaga, ito po ay paghahanda, mga ka-vibes, no. Dahil nga po, may pinakabagong babala po ang Pag-asa tungkol po sa Super El Nino. Mga ka-vibes, ayon po sa Weather Bureau, kasalukuyan pong aktibo po ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at maaari pa itong lumakas bilang Very Strong El Nino mula po September hanggang December ngayong taon. Inaasahang maaari po itong magpatuloy hanggang unang bahagi ng taong 2027 na maaari ho magdulot ng mas maiinit na panahon, mga ka-vibes, at mas mababang pag-ulan sa maraming bahagi ho ng bansa. Posible ring maapektuhan ang supply ng tubig, agrikultura, at iba pang sektor na umaasa sa sapat na ulan. Pero tandaan mga ka-vibes, no, kahit El Nino, posible pa rin ho ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po o sa ilang lugar dahil po sa habagat at mga bagyo. Kaya mga ka-vibes, no, manatili lamang na kayo po ay nakikinig dito po sa ating istasyon, dito sa ating programa, dahil lagi po tayo nagbibigay ng update patungkol po sa El Nino, patungkol po sa ating weather. Pero, ito na nga mga ka-vibes. Ano, paano nga ba natin, ano, paghahandaan? Ano nga ba yung mga pangunahin ho natin gagawin? Diba kapag may bagyo, alam naman natin, emergency go bag, diba? Meron ho tayong ganyan, mga hinahanda at preparasyon. Paano naman kapag sobrang init, matinding sobrang init naman ang ating mararanasan? Siyempre mga ka-vibes, ano, number one po dyan ay ang inuming tubig, mga ka-vibes. Magtabi ho ng sapat na supply para po sa buong pamilya. Alam nyo, doon ho sa ano, sa TikTok, meron ho ako mga nakikita na preparation ho ng mga family, most especially yung may mga sanggol, yung may mga chikiting po, sila po ay nag-iimbak na po ng mga tubig, ng mga mineral water, mga distilled water, mga ka-vibes. Ano, dahil nga po ay baka po sa kalagitnaan,
Ito po hindi pananakot ha. Kumbaga, ito po ay isang paghahanda lamang. Oo. Sila po ay nag-iipon kasi syempre no, yung mga baby natin kailangan malinis ang kanilang mga tubig, ang pang-inom ng gatas, 'di ba? So sila po ay nag-iimbak na po at bumibili na ho ng mga kahong-kahon na mga bottled water opo. Pero hindi mo rin naman kasi masisisi ang ating mga mommies, ang ating mga parents na ganan sila, hindi ko masabing kapraning eh. Kahanda na lang. Oh, ganyan sila kahanda kasi syempre no, yung kalagayan or kalusugan ng ating mga anak ang nakasalalay po dito. Eh, hindi mo naman niya pwedeng bigyan ng tubig na galing sa gripo, diga? Oh, ito pang mga dapat ihanda. Oo, reusable water bottles. O mga tumbler ho ninyo. Diga ngayon, sa panahon ngayon, pagandahan naman talaga ng tumbler. Oo. Para po, pag may mga dala ho tayong tubig kapag lalabas. Kapag talaga mainit ho ang panahon, kapag talagang ganito ang sitwasyon, kailangan ho natin ng mga maiinit talaga. Oo, yung mga pampaalis ng uhaw, pampaalis ng init sa katawan. Diba? Mas mapapadalas dapat ho ang ating pag-inom ho ng tubig ngayong El Nino, mga ka-vibes. Ano? At saka syempre, no, kailangan ho natin mag-imbak ho ng mga pagkain na madaling itago. Syempre ha, yung mga hindi agad malapit ang expiration. Okay, yung mga canned goods, crackers, instant food, mga ka-vibes, yan ay ano din natin. Kumbaga ay mag-stock tayo sa ating mga bahay. Opo, pati syempre ang basic medicines at first aid kit. Nako, lalong-lalo na mga ka-vibes. Ano, yung ating mga alagang halaman. Diba, kapag umulan, o, mag-ipon ng tubig para kahit papaano, diba, yung mga tubig ulan, yun ang ating mapapakinabangan. At syempre, yung mga malinis na tubig, yung mga panligo na natin yan. Oo. At ang pinakamahalaga po ay iwasan ho ang pagsasayang ng tubig. Diba? Kung ikaw ngayon ay nagsisipilyo habang bukas ang gripo, nako, oras na para isara mo. Ano ba naman katamad mo? Nagalit. Ano ba naman katamad mo? At ayaw mong isara habang ikaw ay nagsisipilyo. Diga, buksan mo ang gripo, hugasan mo ang iyong sipilyo. Diba, lagyan mo ng toothpaste, isarado ang gripo, diba? Kailangan ba pa step by step ang pagtuturo kung paano ang tamang pagsisipilyo, hindi mga ka-vibes. Ngayon po talaga, diba, minsan ang isang bagay, nakikita lang po natin yung value po niyan, yung kahalagahan po natin kapag kakaunti na, kapag wala na. So ngayon, iwasan natin yan habang marami pa, habang meron pa, no? Pangalagaan po natin. O, mas maigi po ay mag-ipon at magtipid habang mayroon pa. Diba? Huwag ubos biyaya. Walang permanent sa mundo, diba? Even yung mga tubig sa dam. Diba? Natatandaan nyo, nung mga nakakaraang buwan, ang ikinababahala po ay nasa low critical level na po yung mga dam po na malapit dito sa atin or doon sa Maynila. Pero dahil nga po sa mga patuloy na pag-ulan, umakyat naman kahit papaano. Pero ngayon po ay talaga namang yan ho ang pinangangambahan muli. Ang mga dam po ay maaari ho ulit bumaba ang level. Kaya mga ka-vibes, no, ngayon po sana wag nyong kalimutan ang kung paano magtipid, kung paano ho alagaan, kung paano bigyang pahalaga yung mga bagay na mayroon tayo dito sa sa mundo. 'Di ba? Minsan talaga nakikita mo na lang yung kahalagahan ng isang bagay kapag wala na. Katulad nung sa tao, 'di ba? Masyado ka mapang-abuso na yung partner mo nandiyan, 'di ba? Anytime pwedeng mawala 'yan. Kaya ayusin niyo ang buhay niyo at mga desisyon niyo sa buhay. Hey, nako mga ka-vibes, 12:17 na po ng hapon. Nako, shout out muna sa lahat ng mga nakikinig sa kanika nila mga bahay, saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng Calabar Zone. Isang magandang hapon sa'yo, no? Kung ikaw ay may pa-shoutout, may mensahe ka pa,
Eh, mag-text lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page po ay GV99.9FM at nandiyan yung link sa ating online streaming. Ay siya, magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Ano? Ito muna si Meghan Trainor para sa Awaiting No. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV99.9. I think it's so cute. Your good vibes.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskarte

have it, mga ka-vibes. Inyo pong napakinggan. Lifetime by Ben and Ben. Ako, mga ka-vibes, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang iyan sa GV99.9, Your Good Vibes. 12:46 na ho ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Ano yung ating mga ka-vibes dyan na simula kanina pang umaga ay nakikinig? Maraming salamat sa inyo. No? Pero alam nyo, mga ka-vibes, sa pagsasarap po ng panibagong chapter ng ating buhay, sa pagsasarap po ng buwan ng September, nawa po na kayo po lahat ay naging masaya ngayong buwan po ng September. Though tomorrow pa naman, oo. Pero kasi diba, yung natitirang araw talaga. Hindi pa naman tayo madeds. Oo. Hindi, kumbaga ngayong September, 'di ba? Every month may bago tayong opportunities, may bago tayong mga plans and goals sa buhay. Sana po if may mga wino-work po tayo ngayon na wala pa gaanong progress. Wala pa gaanong result na nakikita. Sana po wag po kayong panghinaan ng loob. Oo, yung mga pagsubok po, oo, ng mga nagpapababa ng inyong mga kakayahan, oo. Sana po wag kayong agad sumuko, wag nyo agad sukuan yung mga bagay na konti lang naman inahihirapan tayo. Naku, wag nyo yung susukuan. Kasi alam nyo po, yung mga challenges natin, yung mga obstacles po natin na kinakaharap sa araw-araw, baka po yan po yung nagsisilbi po natin na training. Nagsisilbi po natin na kumbaga ay practice para po sa mas mabigat or mas maganda pa po, mga ka-vibes, na makikita natin sa future po. Diba? So ngayong September, hindi ka man naging masaya. Bumawi na lang ho tayo sa buwan ng October. Ganyan naman tayo lagi, 'di ba? Kapag tayo po ay hindi naging okay ngayon, edi tomorrow magiging okay. Gayon lang kapag hindi naging okay sa isang araw, 'di ba? Ganyan ang buhay. Opo, lahat tayo nagkakaproblema, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Kaya kung ikaw na feel mo na wala ka ng nakakausap, kung wala ka ng feeling mo, wala ka ng kakampi, kung feeling mo ikaw na lang ang binibigyan ng problema, naku, wag mong iisipin yon. Oo, kasi nga lahat tayo may problema, lahat tayo may pinagdadaanan, at lahat tayo, oo, lahat tayo may pinagdadaanan at problema, pero hindi lahat tayo ay kaya, mga ka-vibes, oo, malagpasan. Kasi nga, pinagsusukuan nyo agad eh. Sumusuko agad kayo eh, di ba? Kaya natin yung lahat. Oo, basta lakasan nyo lang ang loob nyo. Malalagpasan din natin yan. Nawa po na ano, lahat ng mga kikinig ngayon, kayo mismo, pati yung inyong mga miyembro ng family, mga mahal nyo sa buhay, magtagumpay po sa bawat plano, sa bawat pangarap na mayroon po kayo sa inyong mga buhay. Diba? Ang sarap kayang mangarap. Oo. Pag kayo po ay nangangarap, mas sinisipagan po kayo at mas nakikita nyo po yung ganda ng buhay. Kaya magpatuloy lang kayo. Magpatuloy kayong mangarap. Mangarap kayo hanggat gusto nyo. 12:50 na ho ng hapon. 10 minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Nako, mga ka-vibes, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga sumama sa akin simula kanina ng alas 9. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, ano ba sasabihin ko pa? For my bye-bye song, ando po muna ang ABBA para sa awiting The Winner Takes It All. Happy Tuesday, everybody! Tomorrow ulit, enjoy the rest of the day. Bye-bye!

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

99.9. Your good vibes. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

0: Nako, eto, syempre naman, dahil Martes na ng hapon, ikaw ay nakikinig pa rin sa most... Teka lang, ulit. Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. Sa buwan, GV99.9, your Good Vibes at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At syempre, eto nga mga ka-vibes, dahil Martes na naman ang hapon, wala kayong choice. Ako ang makakasama ninyo sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, nako sa lahat mga ka-vibes natin ha, na naka-online ngayon, nakatutok sa GV99.9 na Facebook page. Ako po ay naka-live sa Facebook. Yes, totoo. Tama kayo nang narinig mga ka-vibes. Ako po ay naka-live sa Facebook. Wala lang, trip ko lang, bawal ba? FB live. Na-miss ko lang yung Facebook live. Kasi alam niyo po mga ka-vibes, no? Eh marami rin po nga nagtatanong kay Kiko Barako. Bakit nga ba hindi ako nagfe-Facebook live, 'di ba? Na-miss ko kasi sabi ko naman, kapag nagfe-Facebook live ako, eh hindi ko naman alam kung may nanonood sa akin. Pero dahil nga sa mga taong nagtatanong, so na-realize ko, may nanonood naman pala sa akin. Anyway, nako, ito sa lahat mga ka-vibes natin. Alam nyo, mayroong dalawang salitang napakasimple, pero ang bigat, no, kapag pinagsama natin. Alam nyo kung ano yung dalawang salita na yun? Yung sinasabing, o yung salitang, akala ko. Oh, yung akala ko magiging okay. Akala ko siya na, 'di ba?
1: Aray ko.
0: O kaya akala ko matutupad. Akala ko this time ako naman.
1: Aray ko.
0: O, 'di ba? Ay mga ganon. Akala ko pag ginawa ko ang lahat, magiging worth it, 'di ba? Akala ko kapag maging mabuti ako sa tao, magiging mabuti rin sila sa akin.
1: Aray ko.
0: O, 'di ba? Lahat tayo may mga akala, no? Maraming sa atin, no, may mga expectation na tinatawag, 'di ba? Pero ang masaklap kasi, 'di ba? Kadalasan, yung expectation natin ay hindi nami-meet. 'Di ba? Hindi natutupad or hindi nakukuha, 'di ba? At doon nagsisimula yung tinatawag nating disappointment. 'Di ba? Kasi alam niyo mga ka-vibes, ang disappointment hindi naman 'yan palaging dahil may gumawa sa atin ng masama. No, minsan ang disappointment o nagiging disappointed tayo dahil may mga pictures na tayong ginawa sa isipan natin, no, sa utak natin na hindi naman pala yun yung magiging actual picture ng buhay, no? At yun nga yung mga akala natin, yung mga expectation natin, 'di ba? Parang ano 'yan eh, umorder ka ng pagkain sa isang restaurant, 'di ba? Ang ganda-ganda, ang sarap-sarap tignan na doon sa menu. 'Di ba? Parang nakakataka ang pag sa menu, pero pang-commercial, 'di ba? Pero pagdating sa iyo, na-serve sa iyo yung pagkain, parang itsurang breakup. Aminin niyo, 'di ba may mga ganung pagkakataon tayo na tawag doon, umorder tayo ng pagkain. Uy, ang sarap sa menu. Sige nga, subukan natin. O pagdating sa iyo, ay sana pala nag-Spanish latte na lang ako. 'Di ba? Parang marami tayong ganung experience, yung nag-explore ka sa pagkain tapos na disappoint ka. Kasi nga meron kang na kagad expectation, may bigger picture ka na kagad sa utak mo kahit hindi pa nangyayari yung isang bagay, 'di ba? Ganun din sa buhay, 'di ba? Hindi eksaktong katulad ng picture ng nasa isip natin yung nangyayari. O bakit ko nga ba nasasabi ito mga ka-vibes? Ito kasi 'yan. Yung message sender natin ngayong hapon, parang ganun yung nangyari sa kanya. Disappointed siya ngayon. O sige, basahin natin yung kanyang message. Nag-message sa Facebook page ni Kiko Barako. Sabi niya, magandang hapon sa iyo DJ Kiko. Itago mo na lang ako sa pangalang Mia, 28 years old. At ako po ay taga Lipa. paano ba hindi ma-disappoint? Minsan naman, hindi ako nag-e-expect ng sobra. Gusto ko lang mangyari yung bagay na pinaghirapan ko. Pero kapag hindi nangyari, parang biglang nawawala yung motivation ko. Paano mo nga ba matatanggap yung disappointment nang hindi ka nagiging bitter sa buhay? Nako, alam mo, Mia, no? Alam mo bakit minsan ang sakit ma-disappoint? Or bakit ang hirap tanggapin ng disappointment? Kasi nga, bago pa man dumating yung result, may sarili na tayong ending sa utak natin, 'di ba? Meron na tayong binuong plano, 'di ba? Hindi pa nangyayari, may celebration na tayo kagad sa imagination natin. 'Di ba? Hindi pa nga confirm, pero meron na tayong plano. Halimbawa, travel, 'di ba? Hindi ka pa nga nakapag-book ng flight, pero may itinerary ka na sa utak mo. 'Di ba? Kaya pag hindi natuloy yung flight, malaking disappointment mo, 'di ba? Kasi mayroon ka ng binuo eh. Hindi pa nga sure eh, pero emotionally invested ka na. 'Di ba? Meron ka ng expectation. Kapag hindi nangyari yung inaasahan mo, parang may ano eh, parang may movie scene na biglang pinutol sa pinaka-exciting part, 'di ba? Ganun yung nga nangyayari. Kaya tayo hirap na hirap tanggapin ang disappointment. At minsan, no, hindi naman talaga yung bagay yung ang masakit, no, mawala. Ang pinakamasakit doon yung expectation. 'Di ba? Kasi may future ka nang inimagine, may version na yung sarili mo na nakita mong masaya dahil nakuha mo 'yon, 'di ba? Kaya kapag hindi natuloy, hindi na naudlot or nabate, 'di ba? Sa mga matatanda siya sabi nila bati daw 'yan. So kapag nabate, hindi lang yung bagay ang kailangan mong tanggapin eh. Kailangan mo ring tanggapin yung iba't ibang aspeto ng disappointment, 'di ba? Kailangan mo ring bitawan na yung tawag doon yung future na inimagine mo na binuo mo sa utak. 'Di ba? Yan kasi yung nagiging problema mga ka-vibes, no. Minsan nauuna kasi yung imagination natin kaysa sa confirmation.
1: Aray ko,
0: totoo talaga 'yon, 'di ba? Meron tayong imagination na kagad, meron na tayong binubuo kagad sa utak natin bago pa yung confirmation. 'Di ba? Wala namang masama sa pagkakaroon ng pag-asa, wala namang masama sa pagbuo ng pangarap, 'di ba? Ang kailangan lang nating matutunan ay 'wag nating gawing guarantee yung expectation. 'Di ba? Hope for the best but leave room for life to surprise you. Ay, tarinigin ko para ako na. 'Di ba? Totoo naman, hope for the best pero mag-iwan ka ng room sa buhay para isorpresa kanya. Alam mo ang buhay punong-puno ng sorpresa yan, 'di ba? Kasi hindi nga natin alam anong mangyayari sa atin bukas, 'di ba? Anong mangyayari mamaya, 'di ba? Sa susunod na linggo at itong paparating na October, hindi natin alam ano pang mangyayari. So mag-leave tayo ng room, mag-iwan tayo ng room for possibility, no, na masurpreso tayo ng buhay. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok ngayon na on air and online sa aking Facebook sa aming Facebook page na GB99.9 wag po kayong aalis, no, makikipagkwentuhan po ako sa online. But pwede kayong mag-comment ng inyong mga shout out, pwedeng song request, or pwede rin kayong makisali sa usapan natin. Again, ang usapan natin is paano nga ba tayo hindi dapat ma-disappoint, no, sa maraming bagay na or sa maraming buhay, sa maraming aspeto ng buhay, no, sa dami-dami nang nangyayari sa buhay natin. Paano tayo hindi ma-disappoint? O, 'di ba? Pwede niyo i-comment lahat 'yan, or pwede rin kayong mag-text sa aming hotline na bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, meron din kaming online live streaming na gv999.live. At diretso na kayo sa aming online streaming. Mapapakinggan nyo ako. May live chat doon. Pwede ko rin basahin ang inyong mga komento. Kung ayaw nyo naman na makita si Kiko Barako sa Facebook Live. But anyway, nako, sa lahat ng mga kababayan natin, syempre tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyo nang nakakasama sa mga oras at hapon na ito, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Cheers, Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. At para sa ating next song, ito madalas talaga ang ano, ang sinasabi natin, no? Kaya tayo nadi-disappoint. Lahat natin, lahat gusto natin. Katulad ng sinabi ni Olivia Rodrigo, all I want.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, paya ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
0: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
0: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Ay, nako, nako, nako, nako. Ikaw ba ay nakikipag-chismisa na naman sa mga oras na ito? Ikaw ba ay nakatambay sa tapat ng gate ninyo? Tapos nakita mo si Kumare at doon na nagsimula ang pag-chismisa nyo? Ay nako, ingat kayo. Baka may makarinig. Alam nyo kung chismisan lang din naman. Ay nako, bakinig na lang kayo dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta sa oras na ito pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes. Balik tayo no sa pinag-uusapan natin. Si Mia na 28 years old. Tama ba ako sa edad niya? Si Mia na 28 years old at Tagalipa ay disappointed no. Sabi niya nga kanina, paano ba hindi ma-disappoint no, sa buhay? Kasi may mga pangyayari talaga na hindi maiwasan, no? Na pero may expectation siya, tapos kapag ka hindi nangyari, 'di ba, parang bigla daw siyang nawawalan ng motivation. Alam niyo mga ka-vibes, minsan kasi or minsan kapag ka hindi nangyayari yung gusto natin or hindi nangyari yung gusto natin, ang unang conclusion kasi natin, baka hindi ako magaling or baka hindi sapat yung ginawa ko, 'di ba? Hindi ako enough, hindi ako deserving, 'di ba? Parang laging kasalanan natin.

na. At doon nagiging masakit kasi yung disappointment eh. Dahil hindi na lang natin pinag-uusapan yung nangyari. No, inaatake na natin yung sarili natin. Kumbaga sinisisi na natin yung sarili natin. Hinahanapan na kagad natin ng mali yung sarili natin. Pero alam niyo mga ka-vibes, pagka may isang bagay, pag yung isang bagay ay hindi natuloy, no, or hindi nag-work according to our plan. Mag-pause, 'di ba? Hinga. Tapos sabi mo teka lang, 'di ba? Isipin mo kung ano yung nangyari at bakit siya nangyari. Diba? Hindi naman kasi porket hindi mo nakuha ang isang bagay. Ibig sabihin, wala ka ng kakayahan or hindi ka deserving or may mali kang nagawa. Diba? Hindi porket hindi nag-work yung, halimbawa sa isang relasyon, hindi porket hindi nag-work yung isang relationship, eh hindi ka na lovable or hindi ka na nagmahal. Diba? Hindi naman porket hindi natuloy yung isang pangarap mo, eh wala ka ng potential, wala ka ng kakayahan. Hindi porket hindi mo nakuha yung trabaho, eh wala nang tatanggap sa iyo, 'di ba? Hindi porket hindi ikaw ang napili sa isang pagkakataon, eh, ibig sabihin noon hindi ka na worthy, 'di ba? So, lagi nating iisipin na hindi natin kasalanan yung nangyari kung bakit tayo na disappoint. No, no, may mga pagkakataon kasi, may mga bagay kasi na talagang ano, mangyayari dahil hindi to para sa atin or hindi to tugma sa atin or maaaring hindi siya nangyari kasi mas malala yung mangyayaring disappointment kapag pinilit natin. 'Di ba? Minsan nga sabi nga nila, 'di ba? Minsan yung rejection na natatanggap natin is also our redirection. Ibig sabihin, nangyari yung disappointment na yan because something is much bigger waiting for you. Diba? So, sabi nga din minsan, no, minsan nakapokus tayo sa isang maliit na isda, samantalang sa kabilang side ng dagat may mas malaking at mas maraming isda. Nagigets nyo? Yung kumbaga, lagi tayo nakafocus sa isang bagay, which is yung sarili natin. Lagi natin sisisi, mali, ano mali, tayo yung mali, tayo may kasalanan. Which is, hindi naman dapat ganun ang attitude natin. Diba? So, para hindi tayo ma-disappoint, mga ka-vibes, no? Lagi nating tatandaan na hindi lahat ng hindi natutupad ay failure. Diba? Hindi lahat ng hindi natutupad ay kumbaga pagkakamali na natin, no? Hindi yan natupad because hindi yan para sa atin. Hindi yan natupad because may mas better opportunity na darating sa atin. O ito, tulad nito, sabi ni 2165, DJ Kiko, kailangan ko marinig ito ngayon. Minsan kasi automatic kong iniisip na may mali sa akin kapag hindi natutupad yung gusto ko. O, nako, 2165, hindi totoo yan, di ba? Walang mali sa'yo. Hindi porket hindi mo nakuha yung gusto mo, eh meron na kagad automatic may mali sa'yo. Again, sinabi ko nga kanina, maaaring hindi napunta yan or hindi mo na nakuha yung gusto mo kasi may mas better sa'yo. Or tandaan natin, ito ha, ito, for example, sa trabaho, sa isang job application, hindi lang naman ikaw yung nag-apply sa kumpanyang yan. Diba? Marami kayo nag-a-apply sa position na ina-applyan mo. Like for example, office staff, nag-apply ka sa isang kumpanya. Syempre hindi lang naman ikaw yung candidate. At tandaan mo, lagi nating iisipin, no. Kapag hindi tayo natanggap dun sa position na yon, hindi ibig sabihin kagad nun automatic na wala tayong kwenta or hindi tayo worthy or hindi tayo magaling. It's just that yung employer eh meron lang nakitang advantage doon sa isa pang aplikanta, no? At maaaring yung pagkakataon na yon, it's a lesson for you to learn, 'di ba? Para matutunan mo ano pa ba yung dapat kong i-improve. Ano pa ba yung dapat kong gagawin sa susunod na job interview ko, 'di ba? So let's always look at the brighter side ng mga bagay na nakaka-disappoint, no? Oo, hindi ko naman sinasabi, no, na huwag tayong ma-disappoint. Hindi ko sinasabi na mali ang ma-disappoint. Tao naman tayo eh, na may emotion tayo eh. Pero ang point ko dito is that
kapag na-disappoint tayo, there is always something better to look forward to. Diba? Lagi nating tingnan yung brighter side, lagi nating tingnan kung ano ba yung ating ano yung mas maganda pang mangyayari, 'di ba? O ito may nagano, may nag-chat sa atin si Aisa Del Rosario. Kaya lang mali yung DJ eh. Aisa, mali yung DJ name mo. Hindi ako si Rico, ako po si Kiko. Pero sabi niya, "Hi DJ, shout out po from here sa Taysan, listening to you right now." Oh, ay magandang hapon sa iyo, Aisa Del Rosario. Magkaboses na pala kami ni Rico ngayon. I'm so proud of myself. Pero tanda mo, Aisa Del Rosario, no? Eh, madali lang malaman kung si Rico o si Kiko ang nagsasalita. Pagka si Rico malumanay, pagka loko-loko si Kiko, barako yan. But anyway, magandang hapon sa iyo, Aisa Del Rosario. Maraming salamat sa pakikinig. Yan. Mula po siya sa Taysan. Thank you so much sa pakikinig sa mga oras na ito. At ingat ka, Aisa Del Rosario, 'di ba? Saan ka man naroon, nasa ano man ang ginagawa mo, ingat. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Tandaan natin, ito totoong magandang tandaan natin, mga ka-vibes, no? Sa usapang disappointment. May mga bagay na hindi naging successful, pero hindi naman ibig sabihin na ikaw mismo yung unsuccessful. 'Di ba? Yun yung magandang gusto kong i-point out dito. May mga bagay na hindi nag-succeed, pero hindi ibig sabihin no na ikaw ay unsuccessful na. 'Di ba? Magkaiba 'yon eh. Ang sabi nga nila, a failed attempt is not a failed person. Dami kong words of wisdom ngayon. 'Di ba? Kasi nga yung nag-fail lang naman ay yung pagkakataon na yon, yung bagay na yon, pero hindi ka nag-fail, 'di ba? Maaring hindi mo nakuha yung gusto mo, pero lesson learned yon. At some point ng disappointment na yon, eh meron pa rin namang magandang lesson na ibinigay yan sa iyo, 'di ba? Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin na nanonood ngayon sa aking Facebook Live. Live na live po ako sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. Kung gusto nyo pong makisali at magbigay ng inyong mga komento sa ating pinag-uusapang tungkol sa disappointment, ay pwede naman kayong magpadala ng mensahe sa aming numero. Bukas na bukas po yung aming hotline, 0926-079-8708. Pwede rin mga shoutout and song request. Or kung gusto nyo man, pwede rin kayong mag-chat sa aming Facebook page tulad ni Aisa Del Rosario sa GV99.9 FM. At kung kayo naman ay gusto nyo makita ang pagmumukha ni Kiko Barako, kung gusto nyo maumay, ay pwede rin naman, nakalive po ako sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang GV99.9 FM at makikita nyo yung FB Live namin doon. Nakalive po ako doon. Makipagkulitan kayo at mag-comment kayo ng inyong mga song requests, shout out at mga inyong thoughts, comments, reactions sa ating kwentuhan ngayong mga oras na to. Anyway, sa mga kababis natin, balik tugtugan muna tayo. Inyong nakakasama pa rin at napakikinggan sa mga oras na to ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes. Tandaan nyo mga ka-vibes, no, para hindi tayo ma-disappoint. Huwag tayo agad-agad nagbibigay ng conclusion. Diba? Huwag tayo kagad nag-jump sa akala ko kasi ganito, akala ko ganyan. Tandaan nyo, ang sabi ng Brown Man Revival, marami ang namamatay sa maling akala.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, your good vibe!

0: That song is brought to you by Travel Worthy PH.
1: Travel Worthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH or visit us at third floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
3: At walang effect sa radyo. Hindi ko naiangat yung slide. Eh, naman yung magandang afternoon pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programa para sa mga nagpapahinga pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siesta Wanan. Magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. But anyway, so ito na nga mga ka-vibes. Balikan natin yung pinag-uusapan natin. No? Usapang disappointment, di ba? Kapag ka na-disappoint tayo, alam nyo mga ka-vibes, ito lang gusto kong sabihin, no? Sa mga taong na-disappoint o disappointed ngayon, no? Huwag mong madaliin na maging okay ka. Huwag mong madaliin, huwag mong i-pressure ang sarili mo na maging okay ka. Kasi kanina, sabi ko nga, yung ma-disappoint ka at malungkot ka, valid naman yun eh. Kasi tao ka lang. Diba? Kasi minsan, ang nangyayari, pagka tapos natin ma-disappoint, ang daming advice eh. Diba? Ang dami natin maririnig. Mag-move on, hayaan mo na. Diba? Okay lang yan. Oo, technically, tama sila. Diba? Pero minsan, gusto mo lang naman kasi munang maramdaman yung sakit bago ka makarinig ng motivational speech. Diba? Totoo naman eh. Kailangan muna nating namnamin. Kumbaga, kailangan muna nating mag-reflect, no, doon sa katotohanan na tayo ay tao lang at nadi-disappoint, no. Kailangan nating tanggapin na nalulungkot tayo. Kailangan nating maging honest sa sarili natin. Kailangan nating aminin sa sarili natin na malungkot tayo. Hindi yung magpe-pretend tayo na okay tayo sa kabila ng kalungkutan. 'Di ba? At ano 'yan eh, kapag ka ganyan kasi mga ka-vibes, no. Kapag pinilit mong maging okay, no, after ng disappointment, pag pinili mo agad maging okay, you will never be okay. Ano daw? Ibig ko sabihin, 'di ba? Pag pinili mong okay, hindi magiging hindi magiging valid yung nararamdaman mo. At doon papasok yung laging frustration natin. 'Di ba? Doon papasok yung paninisi, hindi lang sa kapwa kundi paninisi natin sa sarili natin. 'Di ba? Ano lang yan eh? Ano lang yan eh? Halimbawa, nagsabi sa'yo, di ba? May nagtanong ka, may nawalan ng appetite, tapos sinabi sa'yo, kumain ka kasi, marami pang pagkain. Di ba? Parang ganun yun eh. Eh, ayaw mo nga kumain eh. Ganun din yung emotion, di ba? Hindi natin pwedeng pilitin na may tamang timing yan, di ba? Hindi mo kailangan maging okay dahil lang sinabi ng ibang tao na dapat okay ka na, dapat move on ka na. No? Kung na-disappoint ka, nalungkot ka, it's okay, normal yan. Tanggapin mo na hanggang ngayon, malungkot ka. Pero, I'm not saying, hindi ko naman din sinasabi, don't get me wrong, na kasi sabi ni Kiko, namnamin niya yung sakit. Hindi naman na totally sasabihin mo ano. Hindi mo naman sasabihin ka-vibes na isang buwan, dalawang linggo mong naanamnamin yung sakit, diba? For a short period of time, na kapag na-disappoint ka, aminin mo lang, okay, disappointed ako, malungkot ako. Diba? And then after nun, tsaka ka mag-move on. Tsaka ka mag-move forward. Diba? And then focus yourself. Or mag-focus ka sa ibang mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Ganun siya. Para hindi ka madi-disappoint. O ito, sabi ni 9147, Chico, yan ang problema ng marami. Pinipilit na maging okay para hindi maging burden sa ibang tao. Bakit? Totoo yan. Alam mo, ano yan, may point yung sinabi ni 9147. No? Kaya natin na pinipilit maging okay kasi iniisip natin magiging burden tayo sa ibang tao, which is hindi. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-vibes, kapag tayo ay malungkot at gusto nating ilabas or i-share yung ating kalungkutan, feel free na i-share to sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, sa mga taong alam natin makikinig sa atin. Kasi kapag pinigilan mo yun, magiging mabigat sa loob mo yun eh. No? At huwag mong isipin na burden. You know, hindi, kasi marami sa atin sasabihin, ay alam ko kasi marami na siyang iniisip, dadagdag pa ba ako? Eh, hindi yun eh. Hindi tama yung ganong mindset. Kasi ikaw rin ang mahihirapan at the end of the day. No? Kapag kinip mo yung disappointment mo, yung lungkot mo sa sarili mo. Ito sabi pa ni 6712, minsan talaga kailangan nating umiyak nang hindi natin iniisip na mahina tayo. Walang nagsasabi, ka-vibes, no, na ang pag-iyak ay sign ng kahinaan, no? Huwag nating isipin, mga ka-vibes, na ang pag-iyak ay sign ng kahinaan. Actually, ito lagi ko sa sinasabi to, na ang taong marunong umiyak ng dahil sa problema ay siya yung pinaka strong personality. Mayroon siyang strong personality. Bakit? Kasi marunong siyang tanggapin na tao lang siya at nagkamali at kailangan niyang ilabas yung sama ng loob, yung bigat ng nararamdaman. Diba? And then after nun, napakalaking ginhawa po, mga ka-vibes, na yung problemado ka, tapos naiiyak mo, diba? Nailabas mo yung sama ng loob mo sa ibang tao, sa taong pinagkakatiwalaan mo. It could be your parents, it could be your best friend, diba? Napakalaking ginhawa nun. Ang pag-iyak, mga ka-vibes, hindi yan resignation letter ng buhay. Diba? Ang pagpapahinga, same lang din yan sa pagpapahinga. Ang pagpapahinga doesn't mean na sumusuko ka na sa buhay. Diba? Ang pag-acknowledge ng emotion mo na nasaktan ka, na nagkamali ka, ay hindi sign ng pagiging mahina. Diba? Sometimes, healing starts when you stop pretending that nothing hurts you. Oh, another ano naman yan, ha? Quote yan, ha? Diba? Magandang tandaan natin, no? Healing starts when you stop pretending that nothing hurt you. Hindi mo kailangan mag-pretend para lang mag-heal, no? Hindi ka mag-heal niyan kapag patuloy mong niloloko ang sarili mo, patuloy kang hindi nagiging honest, no? Kasi alam mo yun, tinatago-tago mo siya eh. Ayaw mo siyang ilabas. Parang ano lang yan, sama ng tiyan, di ba? The more na kinikip mo yan sa tiyan mo. Pasitabi po sa mga kumakain, nagme-merienda. Di ba? The more na kinikip mo sa tiyan mo yan, the more nasasakit yung tiyan mo. Di ba? Ganun din ang problema, ganun din ang disappointment. The more na hindi mo siya inilalabas or hindi mo siya ine-express, the more na hindi ka nagiging honest sa sarili mo, eh the more na mahihirapan ka rin. Di ba? Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Kung ikaw ay na-disappoint, okay lang yan. Your feelings are valid, no? At hindi mo kailangang maging okay agad. No? Hindi ko sinasabi na na-disappoint ka, move on na agad. No? Kung gusto mo, na-disappoint ka, nalungkot ka, then acknowledge it, and then tsaka ka mag-move on. In that way, no, marirealize mo na tao ka lang, no, at hindi ka robot na walang emosyon. No, lahat ng tao ay may emosyon. Lahat tayo nasasaktan. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na iyon. No? Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig on air and online. Again, ano ba ang masasabi nyo tungkol sa disappointment? Pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. O kaya naman, pwede rin naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Pwede rin namang sa aming Facebook Live. Nakalive po ako ngayon sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Mag-comment kayo ron. Kung meron kayong mga pabate, pa-shoutout, song request, pwede nyo rin i-comment yan sa aming Facebook Live. And also, sa lahat mga kapatid sa atin, no, meron kaming online streaming platform. Yung pong aming online streaming ay GV999.live. Oh, pwede nyo nga kung pakinggan doon sa ano, sa aming online streaming, saan man kayo naroroon basta meron kayong internet. Oh. At bago tayo tumungo sa ating next song, sa ating tugtugan, eto gusto ko lang batiin muna ng happy, happy, happy birthday mula po kaya Sir Ronald Fraga. Ang kanyang pinsan daw ay nagbe-birthday si Mila Ustares. So, maligayang kaarawan, Mila Ustares. Pagbati po yan mismo sa iyong pinsan na si Ronald Fraga. And of course, kunin tong pagkakataon na ito, bukod kay Miss Mila Ustares, ay nagbe-birthday din po ang aking ang aking nanay. Gustong-gusto ko talagang binabati ang aking parents on air. Kasi pangarap ko to nung bata pa ako. Ngayon meron na akong mikropono, gagawin ko na, 'di ba? Happy happy birthday po sa aking nanay na si Mama Luz Jeronimo. Sana no, mapadala mo yung handa mo dito. Kahit na alam ko na nasa malayo siya, nasa Manila po yung aking nanay. Pero again, no, kaya nga ako nag-FB Live para mapanood naman niya yung aking pag-body. Again, happy happy birthday sa aking minamahal na mama. Yan, si Mama Luz Jeronimo. Oh, diba? Napakabait, mapagmahal na nanay. Oh. Anyway, nakasalan mga kabayos natin. Kung ngayon ay may mga shoutout and mga pabate, pwede rin naman yan. Again, ang aming hotline, nung ulitin ko, 0926-079-8708. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin sa mga oras nito, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shes Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: may kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: May kapangyarihan ka na kuryente.
4: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
5: Oo, ayaw ka na.
6: Wala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
8: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GB 99.9.

0: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Ayan na, ayan na, ayan na. O, mga kaibigan, nakikita natin live. Oy, Kiko Barako na ako ang bola. Tumira ng tres sablay, mistress. Anyway, nakikinig ko pa rin na sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Yes, you heard it right. Maghapon niyo akong makakasama. Wala kayong choice. But anyway, eto na nga mga ka-vibes. Balikan natin yung pinag-uusapan natin tungkol ulit sa disappointment. No? Kanina sabi ko nga, no, kapag ka na-disappoint kayo, hindi nyo kailangang pilitin na maging okay despite of maraming advice na okay na yan, sige na, move on ka na. Diba? Hindi nyo kailangang pilitin na maging okay. Diba? Namnamin ninyo, tanggapin ninyo na kayo ay nagkamali, no, na normal yan at parte yan ng buhay ng isang tao. Ngayon, ang may warning din kasi ako dito, no, sa mga disappointment. No? Sinasabi ko kanina, valid ang disappointment, ka-vibe. Diba? Valid naman yan. Valid yung emotion. Pero, yung disappointments natin, ka-vibes, huwag nating gawing permanent resident sa puso natin. Diba? I mean, may mga tao na isang beses nasaktan tapos mula noon, lahat ng tao sa kanya masama. Diba? Halimbawa sa relationship, may isang tao nasaktan or isang babae na nasaktan, naloko. Diba? And then after that breakup, parang lahat sa kanya ng lalaki, manloloko na. Naging man-hater na. Diba? Huwag natin siyang gawing permanent resident sa puso natin. Isang beses na na-disappoint sa isang bagay, tapos lahat ng opportunity ayaw nang tanggapin. Diba? May mga ganun ding tao. Diba? Isang beses lang nabigo, nag-fail, ayaw nang sumubok, ayaw nang mag-take ng risk. Diba? May mga ganung pagkakataon. Pero, again, ang warning ko is dapat hindi ganun. Huwag naman natin gawin yon, no? Kasi, baka yung isang pangyayari na hindi nag-work out, eh, siya pa yung maging dahilan na para isara mo yung sarili mo, yung puso mo sa mga bagay na pwede sanang maganda para sa'yo. Alam niyo, do not close the door for possibilities. Despite of disappointments, despite of mga rejection natin, sana wag nating gawin, no, na wag nating isara yung puso natin sa lahat ng posibilidad at magagandang bagay ng buhay. Kasi, alam yon, hindi kailangan kalimutan yung ano eh. Hindi naman natin kailangan kalimutan yung disappointment o yung lesson na natutunan natin eh. Diba? Pero kailangan natin, kailangan natin buksan yung puso natin for other opportunities, for other, kumbaga magbigay tayo ng chance sa maraming bagay. Kasi, ano yon, 'di ba? Yung lesson learned yon para sa iyo, para mag-grow ka, para matuto ka. Pero 'wag mong dalhin yung trauma ng isang experience sa lahat ng bagong pagkakataong mararanasan mo. 'Di ba? Matuto ka, pero 'wag kang magsara ng door. 'Di ba? Do not actually sabi nga nila, ito pa eh. May mga tao na kapag na-disappoint, they burn bridges. 'Di ba? 'Wag mong sunugin yung tulay. 'Di ba? Kasi magagamit mo pa yung tulay. Ba't ka nga ba magsusunog ng tulay? Diba? Pero I mean, metaphorically kasi 'yon, 'di ba? Kapag na-disappoint ka, 'wag mong sunugin yung tanging daan o yung ibang daan, no, para maka-move forward ka. Or halimbawa, meron pa nagsasabi nga eh, kapag na-disappoint ka,

huwag mong sirain yung hagdan. Diba? Na siyang magagamit mo para umangat sa buhay. O, maraming iba't ibang klase ng ano, word of wisdom, mga ka-vibes. Diba? Ito, sabi ni 3048. Oh, Kiko, nangyari sa akin yan after one bad relationship, halos lahat ng bagong tao kino-compare ko sa past. Yan ang mali, 3048. Maling-mali yan. Ito ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Halimbawa, nagkaroon kayo ng bagong relasyon. Tapos kino-compare mo yung bago mong karelasyon sa past. Wag niyong gagawin 'yon kasi magkaiba yung past sa present. Spelling pa lang magkaiba na. 'Di ba? Hindi niyo pwedeng sabihin na kasi niloko ko ng ex ko. Kaya ako ganito ngayon. Bakit? Kasalanan ba ng present mo na niloko ka ng ex mo in the past? Diba? Hindi niya kasalanan yon. So, kung kayo ay papasok sa relationship, make sure na buo na ulit kayo. Diba? Bakit ka papasok sa relationship na hindi ka pa sure sa sarili mo kung okay ka na? Diba? So, kapag pumasok ka sa relasyon, dapat buong-buo, sure ka sa sarili mo na ayos ka. Hindi yung pumasok ka sa relasyon after the breakup, ngayon meron kang bagong relasyon, tapos maghahanap ka ng butas dun sa bago mo, sa present mo, or hahanapin mo lahat ng sisi, sisisihin mo yung mga kasalanan ng ex mo doon sa present mo. That's very, very wrong, mga ka-vibes, diba? So again, dapat buo ka, ready ka ulit sa bagong relasyon. Ito sabi ni 8256, mahirap naman magtiwala ulit kapag nasaktan ka. Pero hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Correct! Diba? At hindi rin lahat ng pagkakataon ng buhay pare-pareho. Maaring sa mga pagkakataon na ito, na-disappoint ka kasi na-reject ka, but it doesn't mean na mare-reject ka sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. Diba? Hindi pare-pareho ang mangyayari sa'yo. Magkakaiba yan. Magkaiba ang Lunes at Martes. Diba? Hindi pwedeng maging parehas ang araw na yan. Diba? Sabi nga ni DJ Ron, ito lagi sinasabi ni DJ Ron ito sa programa niya. Hindi lahat ng araw Linggo. 'Di ba? Maglulunes din. So wag kang ma-stuck doon sa araw na 'yon o sa scenario na 'yon. 'Di ba? Wag mong gawing personality yung disappointment mo. Wag mong gawing dahilan yung disappointment mo para magbago ka ng tuluyan personally. No, para baguhin ang pagkatao mo, 'di ba? Anyway, nako kayo ba mga ka-vibes, ano ang masasabi nyo dito sa usapang disappointment natin, 'di ba? Paano nga ba tayo hindi madi-disappoint sa buhay? Nako, pwede pa rin kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions. Bukas na bukas ang aming hotline 0926-079-8708. Open din kami sa mga pabate, pa-shoutout, sa mga song request, i-text nyo na yan. Or kung kayo naman ay online na tao, pwede rin naman sa aming Facebook page. I-chat nyo kami sa GV99.9 FM. At live din po ako sa aming Facebook page. Pwede kayong mag-comment ng inyong thoughts, comments, reactions, at babasahin ko yan. At sa lahat din ng mga kababis natin, meron din kaming online streaming na GV999.live. Ulitin ko, GV999.live. At mapapakinggan nyo na si Kiko Baraco, saan man kayo naroroon, anywhere, anytime, anywhere. Baliktad pa nga. Diba? At sa lahat ng mga kababis natin, ako, eto na, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na inyong nakakasama na pakikinggan pa rin, ang Baraco Matapang, na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At eto na, sa lahat ng mga kababis natin, para sa ating susunod na song, kung ikaw ay na-disappoint, kung ikaw ay medyo malungkot, no, tandaan mo ang sinabi ng River Maya, merong liwanag sa dilim.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na madidiriin na kahit na video or picture ng mga dugo. Oh, adami dito sa stasyon. Si DJ Rowan at si DJ Robbie, pareha sila. Oh, for the context, no, mga ka-vibes, kasi sa ano, no? For the context, dahil ikaw naman ay nakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes, at kasama mo si Kiko Barraco sa programang Siesta One. Bago tayo tumungo sa pag-uusapan natin, for the context, so may pinakita si DJ Rowan na video ng aksidente sa motor. Tapos, sabi ni DJ Robbie, ano, i-edit para sa news ata, ilalagay ata or ipopost for news. Kaya lang, very graphic kasi yung nangyari, no, sa aksidente. So, hindi, parehas nilang hindi matignan yung picture. Ang tanong, paano nila i-edit, di ba? Pero, uy, again ha, sa lahat ng mga kabayos natin na nagmumotor, eto ha. Again, hindi po biro, no, yung maaksidente o makaaksidente. Mag-iingat po tayong lahat, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagmamaneho ng motorsiklo. Tayo po ay mag-iingat. Huwag po tayong magmamabilis. Huwag nating huwag magmamaneho ng nakainom o huwag ding magmamaneho ng motor na walang helmet at sumunod sa batas sa trapiko. Okay? Huwag na yung nakita nyo nagdidilaw na yung traffic light, haharurot pa at hahabulin, no? Tandaan ninyo, hindi kayo ang nag-iisa sa kakalsadahan, no? Maraming sasakyan dyan, at kung motor kayo, maraming mas malaki na sasakyan sa inyo. O, oh, diba? Kaya nako, eto ha, yan, yun nga yung context ng pinag-uusapan namin kanina nila DJ Rowan at ni DJ Robbie. Diba? Paano nila i-edit, kasi very graphic nga naman yung nangyari. Although ha, wala akong detalye doon sa kung ano man yung nangyari, saan ito at sino yon. Pero ayoko muna magbigay ng detalye dyan. Wala naman akong detalye. Basta pinakita lang sa akin yung video at saka yung picture. Pero anyway, eto na sa mga ka-vibes natin, no? Balik tayo sa ating pinag-uusapan, no? Usapang disappointment tayo. Alam nyo, mga ka-vibes, minsan kapag nadi-disappoint tayo, ang kailangan lang talaga natin gawin ay tanggapin, no, na nangyari na. No, just let it go, sabi nga ni Elsa. Diba? Let it go, let it go. Diba? Hayaan mo na lang siya. Kasi may mga, kasi ang problema, no, madalas sa atin, kapag nadi-disappoint tayo, ang hinahanap natin, explanation eh. Diba? Lagi tayong may tanong na bakit hindi natuloy, bakit ba nangyari, bakit nagbago, diba? Bakit siya, bakit ngayon, diba? Pagkatapos kong gawin ng lahat, bakit ito yung naging ending? And we are always seeking for explanation or for an answer. Pero minsan, kahit makuha mo yung lahat ng sagot, ito kasi yung katotohanan eh, hindi naman mababago yung ending. Diba? Although sometimes answers gives us peace. Pero most of the time din, yung mga sagot, kapag sinagot natin yung mga tanong natin, it only leads to another question. No, at kapag nangyari 'yon, hindi na tayo magkaroon ng peace of mind, na parang isip na lang tayo ng isip. 'Di ba? Ang hirap, oo, mahirap ang acceptance, kasi parang sinasabi, ano 'yon? Okay lang 'yung nangyari, natinanggap mo na lang, ganon. Hindi ganong klase ng acceptance 'yung ibig kong sabihin, mga ka-vibes, no. Ang ibig kong sabihin na pagtanggap ay hindi pagsasabi ng ano, hindi pagsasabing tama 'yung nangyari. No, hindi ganun yung ibig sabihin ng acceptance. Pag sinabi kong accept what happened, ibig sabihin nun, natuto ka, nagustuhan, hindi mo nagustuhan eh. Hindi tama yung term na nagustuhan eh. Pero, I mean, natuto ka at na-realize mo, no, natanggapin yung nangyari. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi ka nasaktan kapag ka tinanggap mo na disappointed ka. No, hindi ibig sabihin na hindi ka nalungkot. Ang ibig sabihin lang noon is hindi mo kayang baguhin ang nangyari at ang mga mangyayari pa. Pero pipiliin mong kontrolin kung ano yung gagawin mo pagkatapos ng disappointment. 'Di ba? Kasi minsan ka vibes, ang yun ang pinakamalaking power kasi talaga natin eh. Yung isipin at mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin at hindi yung mga bagay na wala tayong ka-control-control. 'Di ba? Halimbawa, for example lang yan, ha. For example, bibigyan ko kayo. Bakit mo po problemahin ang pagdaloy ng dugo sa katawan mo eh hindi mo naman kontrolado 'yan? 'Di ba? O bakit mo po problemahin na humihinga ka ngayon? Eh hindi mo naman na kontrolado 'yan. Kailangan mong huminga, 'di ba? I mean, ibig kong sabihin, 'di ba, may mga bagay na huwag na nating bigyan ng panahon na pag-isipan pa. Basta alam mong dumadaloy ang dugo sa katawa mo, okay na 'yon, 'di ba? Hindi natin kontrolado lahat ng outcome. Pero kontrolado natin yung magiging reaction natin, yung magiging decision natin or yung magiging action natin after that disappointment. 'Di ba? Hindi natin kontrolado ang desisyon ng ibang tao. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na ganito ka dapat mag-isip. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin ganito ang dapat mo ko tignan. Hindi eh. Hindi natin kontrolado ang timing ng buhay. 'Di ba? Hindi mo kontrolado ang bukas, hindi mo kontrolado ang susunod na linggo, susunod na buwan. 'Di ba? Hindi mo kontrolado ang oras. Talagang tatakbo yan. Hindi titigil ang oras para sa iyo, 'di ba? Pero kontrolado natin mga ka-vibes kung magiging bitter ba tayo after the disappointment o magiging wiser. 'Di ba? Yun yung kontrolado natin eh. Kung paano natin i-take yung disappointment. 'Di ba? Kasi kung magpo-focus tayo, magpo-focus doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado, sasakit lang ang ulo natin mga ka-vibes. Talagang mamumblema, tatanda ka lang, tignan talaga, mai-stress ka lang talaga dahil. Diba? So, might as well, kapag na-disappoint tayo, no? Kapag may mga bagay na nangyari na hindi ayon sa kagustuhan natin, just let it go. Diba? Learn to accept it. Tanggapin natin na ganun talaga ang buhay. No, sometimes you are up, sometimes you are down, sometimes you are dry, sometimes you are wet. Ano daw? Bakit naging sometimes you are dry, sometimes you are wet? Pero ganun talaga, 'di ba? Hindi natin pwedeng laging kontrolado ang lahat, no? May mga bagay na kailangan na lang nating paalpasin, 'di ba? Ang tawag nga diyan ay hayaan mo na, paalpasin mo na lang, 'di ba? Kaysa mamblema ka pa. No, lalo na kung petty naman yung or mababaw lang naman yung naging disappointment mo, just let it go. Diba? Pero again and again, kung naman yan ay medyo malala, diba? Kung ang naging disappointment naman natin o yung nangyari sa atin ay medyo mabigat, no? Then you don't need to let it go agad-agad. Diba? Hindi mo kailangan mag-move on agad-agad. You need to feel and accept the pain, then learn from it, then let it go. Pero kung petty yan, kung mababaw naman yung problema mo, go. Pakiwalan mo na yan. Paliparin mo na yan sa alapaap. Ganun. Diba? Kasi mag-aano ka lang dyan. Mamumblema at mamumblema ka lang dyan. Ayan. Anyway, eto ha. May nag-message. May nag-message kay Kiko Barako sa aking Facebook page. Basahin natin. Sana mag-ano. Ito, nag-message. Teka, basahin natin. Ayan. Si Ronald Fraga. Wala daw siyang load. Alam mo, Ronald Fraga, pwede mo naman balikan yung aming Facebook live. So, marireplay doon yung aking pagbati sa iyong pinsan na si Mila Ustares na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Oh, di ba? Anyway, nako. Ito ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin, again, balik tayo sa pag-uusapan natin. Hindi mo kailangang magmukmuk diyan. You just need to accept no, ang yung na nagkamali ka, na frustrate ka, na disappoint ka, and then move on, 'di ba? Hindi mo kailangan magmukmok sa isang sulok 'yan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, paano ba para sa inyo, paano ba kayo hindi dapat, or paano ba tayo hindi dapat ano daw ang gulo ng tanong ko, teka lang. Para sa inyo, paano ba tayo hindi madi-disappoint? Diba? Kapag may dumating na isang bagay sa, or may nangyari sa, na bagay sa buhay natin na hindi ayon sa kagustuhan natin, paano natin ito i-take at paano tayo hindi madi-disappoint? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook Live, mag-comment ka, live na live po ako sa Facebook namin, sa Facebook page namin na GV99.9 FM. O kaya naman sa aming Facebook page, mag-message ka doon, mag-chat ka, pwede rin naman sa GV99.9 FM or sa aming online streaming na GV999.live. Yung link po niya nasa Facebook Live namin. Nasa comment section, nakapin yon. So, hanapin mo yung link na yon and then dediretso ka sa aming online streaming. At kung gusto mo naman ng makakausap sa mga oras na ito, kung gusto mo makipagkwentuhan kay Kiko Barako, pwede naman tawag sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman kung wala kang load pero may internet ka, yung aming online streaming, meron po yung ano, pwede kang tumawag doon kahit wala kang load. Basta may internet, yung call button, yung green button na call now. So, ilagay mo lang yung number mo at yung pangalan mo or yung nickname mo. And then, makakausap mo na si Kiko Barako. Diretso ka sa aming hotline dyan. Anyway, salamat mga kapabibs natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama na pakikinggan pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Awanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At para sa aking next song, tandaan mo mga ka-vibes, you need to accept, be honest to yourself. You need to love yourself even at your worst. Diba? I need somebody. Ganon, sabi ni Pink Sweat.

0: mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

87 Days Before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: Tol!
1: Oy, Tol!
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
1: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
7: Vibes! Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: At syempre, saan ka nga ba ulit nakikinig? Recitation muna. Review. Saan ka nakikinig? Aba, syempre naman dapat lang nakikinig ka sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. Dahil inyong napapakinggan pa rin sa mga oras na ito. Oras natin 3:33 in the afternoon. Ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta pero ayaw matulog. Sa mga nag-siesta na gustong tumawa, ito po ang siestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So kanina mga ka-vibes, no, ang sabi ko nga kanina, balik tayo sa usapang disappointment. Pag na-disappoint ka, minsan kailangan mo lang ay acceptance. Diba? Minsan ang kailangan mo lang ay tanggapin at mag-move on. Diba? Mag-move forward. Tapos kanina rin sinabi ko na depende yan sa gravity. No, kung malala yung gravity ng disappointment, hindi mo naman pwedeng or hindi naman kailangan na move on ka agad, no? You just need to be honest. You just need to accept, no, na disappoint ka. Then tsaka ka mag-move on. Ngayon, eto yan. Alam nyo mga ka-vibes, ang magandang reminder kapag disappointed ka is hindi mo pa nakikita kasi yung buong story. Diba? You're not seeing the bigger picture. Kasi kapag nasa gitna ka ng problema, feeling mo yun na kasi yung ending eh. Diba? Most of the time, no, tayong mga tao, diba? Kapag may problema tayo, akala natin yun na yung katapusan. Diba? Pero, ilang beses na ba nating naranasan na akala natin katapusan na? Tapos, after a few months or years, diba, sasabihin natin, buti na lang hindi pala nangyari yung gusto ko noon. Diba? Lagi tayong natatakot eh. Lagi tayong may takot na akala natin itong problema na to, this is the end. This is the end. Diba? Pero,

lagi naman tayo nakakalusot. Lagi naman natin nalalampasan, 'di ba, yung problema. So, it's a reminder for everyone na kapag na-disappoint tayo, may problema tayo, that's not the ending. No, it's not the end. Hindi pa tapos ang lahat. No, maaaring yung disappointment mo na yun, yung pala ang magiging start ng magandang buhay mo. Yung pala ang magiging simula ng inaantay at pinapangarap mong buhay. Di ba? Hindi natin kailangang i-romanticize, mga ka-vibes, lahat ng disappointment, no? Kasi may mga nagsasabi naman na minsan delayed blessing. Diba yung mga disappointment? Kaya kailangan natin na mabigo muna bago natin makita yung resulta. Hindi natin kailangan kasi yung minsan yung ganung mindset naman nararomanticize yung disappointment, 'di ba? May mga bagay na talagang masakit, may mga bagay na unfair sa pakiramdam, 'di ba? May mga bagay na matagal bago natin maintindihan, pero kasi pwede tayong magkaroon ng pag-asa sa mga kwentong hindi pa doon hindi pa natatapos eh. No? So, hindi natin kailangang i-romanticize ang disappointment, but at some point, kailangan nating tandaan na yung disappointment, hindi pa yun yung tapos. Diba? Kung wala kang nakikitang magandang ending sa ngayon because of the disappointment, huwag mo munang i-finalize yung story. Baka may revision pa, parang thesis. Ganon, diba? Hindi pa tapos. Baka nga nasa middle chapter ka lang. Meron ngang iba, akala nila, diba? Sa dami ng problema, sa dami ng disappointment na dumarating, akala nila, ay wala na, ito na yon, ending na, tapos na ang boxing. Hindi ganon po yon. Intro pa lang yan. Diba? Introduction pa lang yan. Wala ka pa nga sa ano eh, sa chapter 1, introduction pa lang. Diba? Pero again, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin, tandaan natin, no, every disappointment, hindi yan katapusan. So, wag tayong mawalan ng pag-asa. No, meron at merong pag-asa, meron at merong, tawag doon, meron at merong bagay na darating sa atin na masasabi natin, kaya pala nangyari to. Diba? Sabi nga nila, hanggat may buhay, may... Hanggat may buhay, may pagbangon. At habang may pagbangon, habang tayo ay may ang buhay ay may saya. Ewan ko sa'yo, Kiko Barako. But anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Again, ang point ko lang dito, no, kapag na-disappoint tayo, laban lang, no? Move on. Kapag naka-move on ka na, isipin mo na lesson learned yon, and then start again, no? Starting over again, ganun. Tapos wag na nating gawin kung na-disappoint tayo because of our own mistake, wag na nating gawin yung same mistake. Pero kung na-disappoint tayo dahil wala tayong control, hindi lang umayon sa gusto natin, then move on, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. But anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, ano ba ang masasabi niyo pa rin sa ating pinag-uusapan tungkol sa disappointment. Katulad nito sinabi ni 2165. Sabi niya, "Kiko, nangyari sa akin 'yan. Dati umiiyak ako dahil hindi natuloy yung gusto ko. Ngayon, thankful na ako na hindi natuloy." O, 'di ba? Blessing in disguise nga minsan ang tinatawag. Okay, sige. Blessing in disguise. Okay, mayroon akong kwento sa inyo, mga ka-vibes. Mayroon akong i-share. Meron ako dating isang trabaho. Nandun ba ako sa dating trabaho. Fresh grad ako nito. Okay. Tapos ano yun eh, kumbaga isang taon din ako dun sa company. After one year, na-burnout ako, napagod ako. And then, dahil na-burnout, napagod, resign. Nag-resign ako, nag-render ako ng ilang days, then resign. Tapos, only to find out na after ng resignation ko na yon, mapupunta ako doon sa isang kumpanya na talagang mag-appreciate sa akin ng skills ko, magtuturo sa akin paano mag-grow, and at the same time, biglang nag-pandemic. Tapos, after pandemic, eto na yon, nalaman ko after pandemic na yung departamento ko doon sa previous company ko, na-dissolve at nagkaroon ng retrenchment. So, blessing in disguise, yung pagkakaalis ko, yung pagkakadisappoint ko doon sa mga nangyari sa akin dahil na-burnout ako. Diba? At na-realize ko, okay, buti na lang pala nangyari. Buti na lang pala, hindi na rin ako natuloy doon.
Diba? Yun din yung sinasabi ni 2165. No, dati, umiiyak siya na hindi natuloy yung gusto niya, pero sooner or later, na-realize niya, buti na lang hindi natuloy. Diba? May mga ganong pagkakataon talaga. At yun yung mga bagay na sinasabi ko, hindi natin kontrolado. Just let it go. Diba? Hayaan na lang nating mangyari ang lahat. Move on. Kayo mga kapabes, ano bang gusto nyong sabihin? Katulad ni 2165, naku, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reaction sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9FM, mag-chat kayo ron. Pwede rin naman. Pwede rin naman mag-comment kayo sa aming Facebook Live. Ako po ay naka-live sa aming Facebook account na GB99.9. At pwede rin naman sa aming online streaming na GB999.live. No? At mag-ano kayo ron? Mag-chat kayo ron. Babasahin ko yung mga chat ninyo sa aming online streaming. Anyway, sa ngayon, tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Inyong nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. At sa aking pagbabalik mga ka-vibes, dadako na tayo sa aking final thoughts, huling mensahe para sa ating message sender at sa lahat mga nakaka-relate, sa lahat mga disappointed dyan. Pero ngayon, ito muna ang kanta ni Sarah Geronimo. Kung disappointed ka mga ka-vibes, baka ito lang ang sagot sa'yo. Baka sabihin mo lang sa crush mo, alam mo, disappointed ako. So, kiss me in the morning.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Seven days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9 na Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo mga ka-vibes sa ating final thoughts. Ito na po yung oras na magbibigay tayo ng huling hirit, huling mensahe sa ating message sender at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakaka-relate sa storya ng ating message sender na si Mia, isang 28 years old na taga-Lipa City. At may tanong siya sa atin, no, na paano ba hindi ma-disappoint sa buhay? Alam niyo mga ka-vibes, kung disappointed ka ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na okay lang. Okay lang yan. Hindi mo naman kailangang i-deny. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka at walang nangyari. At lalong hindi mo kailangan na ikumpara ang healing process mo sa ibang tao. Para disappointed ka, you need to be honest to yourself. Kasi yun lang yung paraan na para mag-heal ka sa disappointment. Pero pagkatapos mong maramdaman ka vibes, yung disappointment, huwag mong kalimutan na bumangon ulit, mag-move on. Hindi kailangan bukas agad or mamaya agad, 'di ba? Hindi naman na ganun ang healing process, no? It takes time. Hindi kailangan perfect. Kahit na maliit na step lang, 'di ba? Okay na 'yon basta bumangon ka kapag kaya mo na. Dahil hindi lahat ng bagay na hindi nangyari ayon sa gusto natin nangangahulugang malas tayo, or hindi lahat ng rejection ay ibig sabihin hindi tayo enough, no? Hindi lahat ng delay ay denial, at hindi lahat ng disappointment ay katapusan na agad, no? Minsan mga ka-vibes, disappointment is simply life telling us or telling you na hindi ito yung version ng story na mangyayari, na hindi ito yung version ng story na para sa iyo. At baka hindi mo pa alam kung ano yung susunod na chapter, or hindi mo alam na sa susunod na page o chapter ng buhay may mas better pa pala sa iyo, or may mas better na darating sa iyo. Kaya kung meron kang akala ko okay na, akala ko siya na, akala ko ito na yung pagkakataon kong maging okay, akala ko ito na yung pagkakataon ko na makabawi sa buhay, na hanggang ngayon hindi natutuloy, okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Hindi mo kailangang hindi mo kailangang sisihin yung sarili mo. Kung hindi nangyari, okay, di huminga ka. Tanggapin mo, matuto ka dun sa lesson na yon. Tapos subukan mo ulit kapag handa ka na. Bumangon ka na lang ulit. Diba? Taas noo ka na ulit na tumingin at maging proud sa sarili mo. Kasi ang tunay na sukatan ng lakas natin mga ka-vibes ay hindi kung ilang beses tayo hindi na-disappoint. Ang tanong kasi is ilang beses tayong na-disappoint pero pinili pa rin nating maging mabuting tao, patuloy na mangarap at maniwala na may magandang bagay pang naghihintay sa atin. Yun ang tunay na tanong at yun ang tunay na basehan para masabi nating malakas tayo. Tandaan natin mga ka-vibes, no? Hindi tayo talo dahil hindi nangyari yung gusto natin. Minsan talo tayo kapag hinayaan natin ang disappointment na magdesisyon kung sino tayo at kung ano tayong magiging after ng disappointment. Kaya kung kinakailangan mo ka-vibes ng pahinga, magpahinga. Kung kinakailangan mo ng time to think, go. Think. Diba? Kasi yun yung paraan mo para mabuhay. Tandaan natin mga ka-vibes, despite of disappointments natin sa buhay, marami pa rin, marami at marami pa rin magandang nag-aabang sa atin sa buhay. Kahit may disappointment, tandaan mo may buhay pa rin tayong haharapin. At alam mo, baka hindi mo alam, no? Hindi mo alam. Malay mo, yung akala mong sayang ngayon dahil hindi mo naabot o hindi mo nakuha yung gusto mo, bahalang araw sasabihin mo, buti na lang. Diba? Sabi mo, malay mo, yung sayang mo ngayon, sayang hindi ko nakuha tong opportunity na to. Malay mo, balang araw maging, buti na lang hindi ko nakuha yon, kasi may mas maganda palang nakaabang sa akin. Kayo ba mga ka-vibes? Ano ang inyong thoughts dito sa ating usapin ng disappointment? Pwede pa rin naman kayo mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page na GV999 or GV99.9 FM or sa aming online streaming na GV999.live. Naka-live din ako sa Facebook ngayon at pwede ka rin mag-comment ng iyong mga pa-shoutouts, song request at ng iyong thoughts about disappointments. Kung na-disappoint ka na, paano mo hinarap? Pwede mong i-share yan kay Kiko Barako at babasahin ko yan. At gusto ko lang bigyan ng shoutout ang lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Maraming salamat po kay Aileen Baby Rosales, kay Ninoy Tepora, kay Hazel Malabanan, kay Jocelyn Brillantes, at kay Lance Santa Cruz. Maraming salamat po sa panonood sa aking Facebook Live. Pero muli tayo magbabaling mga ka-vibes. Sa ngayon, tuloy-tuloy mo natin ang tugtugan na inyong nakakasama at napakikinggan pa rin. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Siestawanan at ito po ang ating segment na Final Thoughts, huling hirit para sa ating message center. Muli, ito po si Kiko Barako, dito lang sa Most Influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
5: Kiko Barako.
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
7: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
9: Oo, ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Vibes.
14: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Oy, oy, oy, oy, anong ginagawa mo? Ay, tigil mo yan. Anong ginagawa mo dyan, ha? Anong ginagawa mo sa mga oras na to, ha? Tigil mo muna yan. Makinig ka muna dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ha? Hanggang sa mga oras na ito, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At oras natin 4:35 in the afternoon, mga ka-vibes. Syempre naman, ito pa rin ang programang Siesta Wanan. Magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-alas 5 ng hapon. Ilang minuto na lang, uwian na ng mga empleyado.
2: Uy, sana all.
1: Sana all daw, sabi ni DJ Robbie, kasi magsisimula pa lang yung trabaho niya ngayon. But anyway, nako, sa lahat ng mga kapabis natin, ha, na nakasama ko hanggang ngayong 4:36 in the afternoon, nako, maraming salamat, ha. At again, no, ito ha, paalala ni Kiko Barako, no, na kahit anong disappointment man ang dumating sa buhay natin, tandaan natin mga ka-vibes, no, na parte ng buhay yon. At hindi natin kontrolado kasi kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, sa sasabihin ng ibang tao, sa iisipin natin. So mag-focus tayo sa mga bagay na kontrolado natin, no? At ang disappointment, kasama talaga sa buhay natin yan, parte natin yan. Diyan tayo mag-grow, diyan tayo matututo, di ba? And again, kung medyo malaki yung gravity ng disappointment mo,

Like for example, naluging business, o kaya naman na mga na-scam, 'di ba? I'm not saying na mag-move on agad, no? Ganun talaga, no, may pagkakataon na hindi talaga umaayon sa atin ang tadhana. So accept, no, na nangyari na, move on na kung kaya na, and then kapag kaya na, mas maging wise na tayo, mas maging wise na tayo, 'di ba, sa after ng disappointment. And tandaan natin, mga ka-vibes, no, kahit na anong disappointment pa yan, lagi nating titingnan yung brighter side ng buhay, 'di ba? Laging may brighter side ang ating buhay, mga ka-vibes, kasi may nangyayari yan, everything happens for a reason, sabi nga, 'di ba? So nangyari yung disappointment na yan because merong mas magbibigay sa iyo ng joy after that disappointment, 'di ba? Sabi nga, there's always a rainbow after the rain. Oh, 'di ba? Laging tandaan natin, may liwanag at the end of tunnel, 'di ba? May liwanag sa dilim. 'Yun nga ang sinasabi nating lahat, 'di ba? So, kung na-disappoint ka ngayon, kung malungkot ka ngayong araw, okay lang 'yan, no? Be honest to yourself at kung kailangan iiyak, iiyak mo 'yan. Again, ang pag-iyak ay hindi naman 'yan na senyales ng kahinaan natin or hindi 'yan pagiging mahinang tao, no? Kundi 'yan ay a sign na kaya mong i-handle ng maayos ang buhay. But anyway, sa lahat ng mga ka-vibes nating nakasama ko, tumutok sa akin on air and online sa aking Facebook Live. Nako, maraming salamat po. At kaninang alauna pa yan, hanggang ngayong alas 5 ng hapon, napakahaba po ng aking Facebook Live. Sinagad ko na po kasi bihira naman po ako mag-Facebook Live. Diba? At again, sa lahat ng mga nakasama ko on air, maraming salamat po sa pagtutok dito sa GB99.9 at kay Kiko Barako. Magkita-kita na ulit tayo, mga ka-vibes, sa next week na. Oh, ganun talaga. Ang programa ko po kasi ay every Monday and Tuesday, 1 p.m. to 5 p.m. Pero huwag kayong mag-alala, mga ka-vibes. Kung tapos na ang programa ko ngayong araw, may susunod pa namang mga programa. Mamayang 6 p.m. to 9 p.m. makakasama nyo si DJ Robby sa programang Barkada Vibes with DJ Robby. At bukas naman po, 1 p.m. to 5 p.m. makakasama nyo naman po si DJ Rico para sa programang The Best Request. O, hindi namin kayo i-injanin dito sa GV99.9. O, diba? Kaya tuloy-tuloy lang ang good vibes. Tuloy-tuloy ang music, tugtugan, ng saya, kulitan, tawanan, kwentuhan, lahat. Tuloy-tuloy, walang makakapigil sa amin. Ganon. But anyway, gusto ko lang bigyan ng special shoutout again and again and again. Si Mila Ustares mula po kay Ronald Fraga. Pinapabati niya po ng happy, happy, happy birthday, Miss Mila Ustares. Baka naman, makatikim ako ng handa mo. And of course, syempre, sa aking nanay na si Mama Luz Jeronimo, maraming salamat sa pagpapalaki sa akin. Hindi naman ako mapupunta, hindi ako magiging Kiko Barako, kundi dahil sa'yo. At gusto kitang batiin ng happy, happy, happy, happy birthday. Oh, happy birthday sa'yo, sa aking mother, Mama Luz Jeronimo. Sana ay, ang wish ko sa'yo is good health, of course, and sana ay tuloy-tuloy pa rin naman ang blessing na dumating sa'yo. And of course, sana may regalo na ako sa'yo sa mga susunod na araw. Anyway, happy birthday sa'yo, Mama. Yan, sa aking mother na si Luz Jeronimo. But anyway, sa lahat ng mga ka-vibes natin, oras natin, 4:40 in the afternoon, 20 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat. Tugtugan muna tayo. Tuloy-tuloy tayo sa tugtugan, mga ka-vibes. At magkita-kita tayo ulit next week, same time. Monday, 1 p.m. to 5 p.m. Same day, Monday and Tuesday, same program, Siesta Juana. Nakasama nyo sa maghapon ng Martes, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang GV99.9, your good vibes. At para sa aking bye-bye song, tandaan nyo, kung kayo ay na-disappoint, huwag nyong sisihin ang sarili nyo, mga ka-vibes. Kasi sabi ni Looney, tayo ay... Taulang!

0: GV99.9, your good vibes. This is GV99.9, top of the hour news.
1: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang ating top of the hour news. Baste Duterte ganap ng hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa detalye ng balita.
0: Balita Express.
1: Ganap ng hostile witness si Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatuloy ng pag-elites sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nanumpa ang alkalde ng Davao City kaninang umaga bilang saksi sa impeachment trial. Ang pagdedeklara kay Mayor Baste bilang hostile witness ay nangangahulugang posible itong magkaroon ng hindi magandang interest sa prosecution na nagharap sa kanya bilang saksi. At pinahihintulutan naman si Prosecutor Teodorte na magtanong sa kanya ng mga kinakailangang katanungan. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na dadalo siya sa paglilitis dahil napilit na tanla lamang siya dahil sa inihaing subpoena at hindi siya kusang tumistigo. Samantala, dumalo rin sa impeachment trial si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ayon sa prosecution, sa kanyang press conference, present ngayon si Trillanes para tumistigo sa korte sakaling hindi sumipot si Duterte. Samantala, motion ni dating Senador Bong Revilla denied sa Sandigang Bayan. Para sa detalye ng balita.
0: Balita Express.
1: Itinanggi ng Sandigang Bayan 3rd Division ang motion ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na humihiling nasugpuin si 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda sa paglohok sa 92.8 million malversation case ni Revilla na kinasasangkutan na non-existent flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa isang resolusyon na inilabas noong Martes, Setyembre 29, sinabi ng Anti-Graft Court na walang merit ang motion ni Revilla at kinakailangan gampanan ni Justice Carl Miranda ang kanyang tungkulin na umupo at dinggin ang paksa ng kaso. Samantala, sinabi ng Sandigang Bayan na nabigo si Revilla na ipakita sa Justice na si Justice Miranda ay gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat na magbibigay katuwiran sa pagtanggal sa kanya sa kaso. Samantala, rider sa San Jose, Batangas, patay. Ang kas nito, critical. Para sa detalye ng balita.
0: Bumangga
1: sa dalawang poste ng kuryente ang minamanehong motorsiklo ng isang 26 anyos na lalaki sa Barangay Taysan, San Jose, Batangas. Ito'y madaling araw nitong Linggo, Setyembre 27. Dead on arrival ang driver habang nagtamo naman ng multiple injuries ang 18 anyos na angkas nito at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa ulat ng San Jose Municipal Police Station, naganap ang insidente ng madaling araw nitong Linggo, ganap na 1:20 ng umaga. Agad namang rumisponde ang San Jose MPS katulong ang MDRRMO at BFP. Sa initial investigasyon, mabilis na binabagtas ng motorsiklo ang kalsada ng aksidenteng sumayad sa isang concrete electric post. Samantala, batay sa investigasyon ng pulisya, parehong umanong may tama ng alak ang driver at angkas nito. Samantala, mahigit 1 million halaga ng Yossi at van nasa Batsana, Sugbo. Isang lalaki arestado. Para sa detalye ng balita.
0: Balita Express.
1: Arestado ang isang 28 anyos na lalaki matapos masabat sa isinagawang bypass operation sa Sitio Campo Abihar, Barangay Lumbangan na Sugbo, Batangas. Ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng sigarilyo at sasakyan sa Nasugbo noong Setyembre 27. Kinilala ang sospek na si alias Marlon, residente ng Barangay Malaruhatan, Lian, Batangas. Batay sa ulat ng Bureau of Customs, aabot sa 802,200 pesos ang halaga ng mga nakuspin sigarilyo at katumbas ng 14 na master cases. Bukod sa mga sigarilyo, nakumpiska rin ang isang puting minivan na tinatayang 220,000 pesos ang halaga. Kaya pumalo sa humigit kumulang 1,022,200 pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam. Nabawi rin sa operasyon ang 1,000 marked money at 25,000 boodle money. Sa kasalukuyan, inihanda ang kasong paglabag sa Section 10 and 13 ng Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings laban sa suspect. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV99.9, your good vibes.
2: Standby po. GV99.9
0: gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
3: Okay, magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan and welcome ho sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gamit po ang malakas na signal ng tatlong radyo natin na partner, station natin, ang 99.9 GVFM, dyan po sa Batangas. Ang maraming salamat Kiko sa pagtulong at dyan po sa Pampanga 792 kHz DWGV AM Pampanga po yan. Maraming salamat Errol Clark at of course maraming salamat po sa may-ari ng dalawang radyo si Manny Galang, ang aking kaibigan, at sa DWWD Armed Forces Radio, maraming salamat po, naka-base dito sa Metro Manila. Ako po si Retired Brigadier General Jenner Samudio. At napakaswerte ko naman ngayon at yung aking isa sa mga hinahangaan nirespeto ko ho at saka ipinagmamalaki ay mga kasama natin sa ating palatuntunan na regular na po yan. Regular na po siya mga kasama natin sa ating programa at siya po ay naunang nakasama ko sa Armed Forces Radio at nagtagpuli kami sa DWIC. Ngayon ho ay dito uli sa APA Pilipinas, talagang magkaibigan kami. Mga kaibigan, ang aking ipinagmamalaki at ginagalang na si Ate Loli. Magandang hapon Ate Loli Acosta. Magandang hapon ho.
4: Right, mapagpalang hapon po General Jerry Samudio. I'm so blessed na makakasama kayo dito sa ating programang Usaping Pangkaunlaran, Pangkapayapaan at Usaping Pangkaunlaran. So thank you for this opportunity. Napakarami nating pwedeng itulong sa ating mga tinatawag na bagong bayani sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi kunang na kunang sila, General Jerry, sa kaalaman. So gusto ko lang batiin muna sila bago tayo mag-umpisa tuloy-tuloy. So good morning, good afternoon, good evening sa inyo dyan, sa iba't ibang panig ng mundo, sa siguro sa Middle East, sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, dyan sa Amerika, sa East Coast, sa West Coast, ganyan rin sa iba't ibang neighboring countries natin, saan yan, sa Down Under, sa Australia, hello, hello po dyan. At syempre sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Myanmar, malakas din daw po tayo dyan, General Jerry. At syempre sa Vietnam at Korea. Dito naman po sa ating kapuluan, 7,100 islands, syempre kasama po kayo dito sa ating programa. Dyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamu alaikum. Ayan, General.
3: Yoy, galing naman. Oo, nakalimutan natin banggitin si Elena kasi siya ang ating director ng program namin.
4: Ang ating
3: si Elena ho ay isipin mo. Oo, siya po magiging mag-direct na ho ng ating palatuntunan para maging maayos na to. Inaayos namin ni Ate Loli sa tulong ni Ate Loli at saka ni Elena ay magiging maganda na po ang aming programa dito po sa 99.9 GVFM, 792 kHz, DWGV AM sa Pampanga, at DWWD Armed Forces Radio. Kasama din pala natin ang Philippine Media Network Service Cooperative na dyan si Nino at si Shonggo Senga. na kasama natin sa Climate Change Task Force, Ate Loli. Ang hapon.
4: Oh, yeah.
5: Afternoon. Good evening.
4: Hello.
3: Hello, Siong. Oh, so oh, yan, nasa meeting na. But anyway, sige, Ate Loli, baka may mga gusto ka nang bigyan ng daan dyan sa yung mga materials na pinaghanda para sa ating programa. Go sige ahead, po.
4: Okay, kung ready na po, Kiko, pwede na siguro i-air yung ating mga announcement, mga bagong bayani natin na magsisidatingan, General Jerry, anytime soon, October 2 and 3, yung kanilang mga activity dito. At para makakuha ng mga investors, makasama sila sa alam na, nandyan yung ating usaping kaunlaran. This is the time to do it. So kung ready na yung kanilang raw material, dan sa Dubai or si Romel, kung ready na rin at nakapasok na sa ating Zoom live dyan sa Dubai, siguro pwede na rin natin papasukin kung nandyan na siya. Pico.
3: Wala pa Ate Loli. Hindi pa naka... Okay. Wala pa siya dito sa waiting room. Baka pwede natin na ma-inform na pumasok na para makausap niyo na siya sa ating panatuntunan. Kasi napahalaga talaga itong programa na ito na binabanggit mo Ate Loli para sa ating mga OFW. Kasi ang sinasabi nga, sila yung bayani natin, di ba? No? Kaya tama yan na binibigyan mo sila ng oras talaga Ate Loli, bagong bayani.
4: We have to remember. Opo, General Jerry, you have to remember na meron po tayong 10 milyon na bagong bayani na nasa iba't pang panig ng mundo. They pump in, para po maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, they pump in 33 billion, not million, US dollars in this country. And counting yan na, General Jerry, hindi lang 33, it could be 35, 36, 38 billion. Sila po ang talagang nakakatulong at nakaka-contribute ng napakalaking halaga sa ating bansa. Kaya okay po ang ating ekonomiya. And siyempre, kailangan naman bigyan natin ng magandang trato sila, di ba? General, kayo, ang dami yung outreach pagka sa ating mga OFWs, mga kamag-anak kanila. Binibigyan nyo sila ng lahat ng tulong sa kalamidad o kung ano mga iba pang ayuda. So tuloy-tuloy po yung gusto natin gawin. Pero itong mga dadating sa October 2, sila naman yung maghihikayat ng mga investors. Kasi yan ang gusto ng Pangulo natin eh. Makita na ang Pilipinas ay may kapayapaan na. Siyempre, pag may kapayapaan, ang turismo ay lalago at uunlad, pangkaunlaran. So yan ang goal natin. Kaya kailangan makita nitong mga OFWs na uuwi itong linggo nito, na may kapayapaan, ang gaganda ng tourism destinations natin. Hindi talagang hindi ka kailangang mag-worry kasi ang gaganda ng lugar at maayos at napaka reasonably priced. Hindi ka gagastos ng malaki. So yun ang isa pang natin na siguro cutting edge. Kasi sa ibang bansa, layas ka din, General Jerry, mahal ang mga bilihin. Pero dito sa atin, reasonably priced. Kaya they'll get their money's worth, ika nga.
3: Yun, tama yun. Oy, Ate Loli, baka pwede mag-break lang kasi kasama na natin si, ba't nawawala si, yan si Florence Almasan ay isa sa mga nagtuturo dito climate sa National Aviation Academy of the Philippines, professor yan. Ang kanya talaga mga balita ay tungkol sa education. Mga balita galing sa DepEd, sa CHED, sa TESDA, at saka marami pang iba. So okay lang Ate Loli, bigyan natin ng si Florence, yung dalawang balita mo. Go ahead.
6: Hi, General, at sa ating mga tagapakinig sa ating programang Up Up Pilipinas. Mga serbisyo at programa ng TESDA.
3: Kasama rin natin si Ate Loli. Florence, kasama rin natin
6: yes,
3: si Ate Loli.
6: Hi po, Ma'am Loli. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nakisa ang TESDA sa pangungunan ni Secretary Benitez sa ginanap na handog ng Pangulo sa lalawigan ng Negros Occidental noong nakaraan tungkol sa kanilang mga programa kinalaman sa TechVoc. At ito nga po, mas malawak ang oportunidad para sa abroad, para sa mga Pilipino manggagawa na sinusulong ng TESDA Global Skills Recognition at Portability na binagyang din sa ginanap na World Skill Conference sa Shanghai, China. Mas lalawak pang oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa na makahanap ng trabaho sa ibang bansa kasunod ng panawagan ni TESDA Education Secretary para sa international recognition at portability ng kanilang kasanayan. Isinagawa ang panawagang ito sa World Skill Conference, Shaping a Skill-Driven Future sa Shanghai, China, kung saan nagtipon-tipon ang mga lider at nalubhasa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naging isa sa mga tagapagsalita ng kumperensya ay si TESDA Secretary Benitez, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng sistema na sumusuri at kumikilala sa totoong kakayahan ng isang manggagawa saan man at paano nila matututunan. Kasabay nito, buong giting ding kinatawan ng 11 kabataang Pilipino ang bansa sa World Skills Shanghai 2026, kung saan nakipagpaligsahan sila sa 10 skill areas laban sa mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binigyang diin ng TESDA na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., patuloy na palalakasin ang Tech VOC system upang makasabay ang kakayahan ng mga Pilipino sa global standards. At karagdagang balita. Ayon sa EDCOM 2, sa pamamagitan ng naturing na panukalang batas, formal nang pinalawak ang voucher system para masakop pati ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 sa ilalim ng tinatawag na Basic Education Voucher Assistance. Layunin nitong decongestion o bawasan ng siksikan ng mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit sa 121,000 na mga bata ng mag-aral makapasok sa mga kalapit na private schools. Kasama rin si itinakda ng batas ang pagpapatayo ng isang pampublikong dashboard para sa transparency ng mga bayarin at ang paglikha ng Bureau of Private Education sa ilalim ng DepEd. Samantala, kasunod ng usapin na seguridad sa mga campus, formal nang bubuo ng Memorandum of Agreement ang DepEd at ang DALG para sa pagpapatupad ng visible patrol sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa pahayag nung nakaraan, pinag-aralan ng DepEd at DALG ang pag-deploy ng mga barangay security officers kabilang mga babaeng barangay watchmen sa loob at paligid ng mga eskwelahan bilang dugtong na seguridad. Katuwang din ang DSWD para sa provision ng trauma-informed care at pagsubaybay sa kalusugang emosyonal at mental ng mga estudyante at guro. At yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General, at Ma'am Yo.
4: Ayan, napakaganda ng kanyang okay, ibinalita. Oo, General Jerry, TESDA. Yan ang kailangan lahat ng
3: Tech Box. Tama yan, Ate Lolly. So, palakasin yung kaalaman ng ating mga kabayan para meron tayong sapat na kaalaman, kakayahan, at maging attractive yung mga Pilipino pagdating sa mga trabaho galing sa ibang bansa. So, Ate Lolly, ako ay magpapakala muna. Nandiyan naman si Florence. Sure. Pwede kayo mag-usap. Okay. At saka Shogo kung... And ikaw na muna balang mag-interview sa mga guest natin. Ha? Maraming salamat. And Ate Lolly, back to you.
4: Okay, mag-ingat ka po, General Jerry. I'll see you. I'll see you soon. Ayun, Florence, kung pwede ko lang itanong kung nandiyan ka pa sa ating linya ng komunikasyon. Hello?
6: Yes po, andito pa po, ma'am.
4: Kasi, ayan, kasi meron tayong mga nakapanayam lately. Ano sila? Mga successful OFW, syempre yung tawag natin sa kanila, bagong bayani. Dahil sila nga yung earlier I mentioned, they pump in 33 billion, not million, but billion US dollars in this country. So, ang gusto ng Pangulo, sila ay mag-invest din dito. So yung nakapanayam ko naman, naging very successful siya, siguro very soon i-interviewin din natin, kaya lang nasa Australia pa siya ngayon, doon siya nakatira, pero Filipino by heart, nandito rin, nagtayo siya ng isang tech box. Can you educate us? Kasi pag nagtayo ka ng technical vocational school ba tawag dyan, nandyan siya sa Batangas. Paano ba
6: yes,
4: yun?
6: Ma'am. Regarding po sa TechVoc, no, sa installation po or yung pag-o-open po ng mga programa natin regarding TechVoc, I think yes. It's better for them to coordinate with the TESDA offices.
4: Ayun.
6: In their regions para po mabigyan sila ng mga guidelines regarding doon sa mga requirements kapag gusto nila mag-open ng TESDA testing center. Kasi ngayon, ma'am, no, may mga free courses din tayo sa TESDA online na pwedeng i-take ng ating mga kababayan. Kailangan lang po nilang gumawa ng mga account doon at meron po silang mga ino-offer na free trainings para sa ating mga kababayan. Okay? At pwede rin po silang makahingi ng mga certificate dito. At itong mga training na to, wala po siyang mga bayad. May mga short courses po. Basta meron lang po silang pumunta sa website ng atesda.gov.ph. May mga courses po ron na kung saan pwede pong i-enroll. Halimbawa po ng mga courses dito, meron tayong mga courses on workplace communication, responding to workplace, working in a diverse environment. Kasi itong mga to, kapag natapos po natin, magkakaroon po tayo ng mga certificates na pwede nating i-print at gamitin po natin bilang mga credentials.
4: Yan ba yung tawag yan, Florence? Ano, NC2 ba? Can you educate us? Tama ba yun, yung certificate of NC2?
6: Yes, yung mga NC2 certificate. Ito yung mga nire-require or kailangan talagang pumunta sa mga testing center. Pero meron silang mga online na mga programs naman, ma'am. Since some of these are mga technical po, diba? They can check online yung computer servicing, renewable alternative energy. May mga courses sila dito, ma'am, na pwedeng puntahan. Solar night light assembly. Yes po. And then for electrical...
4: Florence, na ito ay libre, tama ba?
6: Libre lang po. Kailangan lang po nilang gumawa ng kanilang account sa etesda.gov.ph. Meron po dito agriculture, construction, electrical, tourism, TVET, entrepreneurship, human and healthcare, automotive, ICT, maritime, social community development, food process and beverages. Doon lang po sila pupunta. At they can do the self-enrollment. Meron tayong, for example, bookkeeping, early childhood. Marami po mga courses dito na pwede nilang i-enroll na self-paced po.
4: Mga ilang buwan yan, Torrens? Halimbawa sila ay natanggap or nakapag-register or nag-sign up. Ilang ba yan? Kung baga sa kurso, ilan ang takbo ng panahon? Mga 1 year
6: Depende po kasi ata to sa pacing nila, ma'am. Self-paced module po ito. Pero yung mga practical siguro, kailangan nilang pumunta doon. Kasi nakikita sa website nila, ma'am, meron dito mga online domestic and domestic work NC2. Okay. Ayan, self-paced course po kasi ito. Kapag self-paced, ibig sabihin nasa kanila na po kung paano nila gagawin or kung paano nila sasagutan po ito.
4: Right. Anong oras yung ilalaan nila? Kung gusto nila matapos
6: yes, ma'am. Sarili po nila, ma'am. Wala naman pong limitation doon.
4: Ayun. So, nandyan lang siya sa online. May mga talagang nagtuturo.
6: Self-paced, ma'am. Parang online po siya. So, walang teacher. Self-paced learning po siya. Pero kung gusto po talaga nila na talagang magtuturo, so, pwede po silang pumunta sa malapit na testing center. Yes po.
4: Ayun. Marami ba tayong branches, testing centers all over?
6: Yes, ma'am. Depende po sa area nila, no? May mga test na courses naman po tayo or may mga test na testing center. I-check lang po nila. Kasi dito sa Manila, yung main po ng test na is sa may Taguig.
4: Taguig pa rin, ano? Yung original.
6: Yes po.
4: So, what about sa probinsya, Florence? Dahil, siyempre, yung iba nating kababayan nakikinig sa atin at interesado. Kaya lang, hindi na sila para makaluwas. Meron din ba tayong mga testing centers?
6: Yes, ma'am. Meron tayong mga test the regional offices. Ayan. So, kailangan lang po nila directory. Depende po kung saang area sila. Sa website ng atesda.gov.ph, meron tayo sa NCR. Okay?
4: Okay.
6: Yung mga offices po nila. Regional or provincial offices. Meron din tayong mga technology institute na kung saan mga regional training center ng TESDA, depende po sa kanilang region. Meron tayo from Cordillera, Region 1, Region 2. For Mindanao, ma'am, depende kung saan po sila sa Mindanao. Okay, meron po tayo, depende po kung saan province sila, ma'am, or kung saan region, marami naman po tayong mga testing center. For example, sa Mindanao, kapag pupunta po tayo sa Northern Mindanao or Region 10, meron sa Lanao del Norte, Misamis Oriental, yung mga maaari ho nilang puntahan.
4: Or Cagayan, siguro De Oro or Davao.
6: Yes, ma'am. Meron po. Mm-hmm. Yun yung mga pwede nilang puntahan sa Davao Region. And meron then, po.
4: Oo. Ito, may nagtatext sa atin. Nakikinig siya si Tina Aldana. Sabi niya, Sir, ma'am, pakitanong po kay Mr. Florence Salvasan kung after po ng makapag-tapos kami po ba ay madedeploy din? Siguro ibig sabihin niya working something. Overseas.
6: For that, ma'am, no? Meron kasi tayong digital passport skills na tinatawag nila sa TESDA.
4: Ano po yan? Anong ibig sabihin niya?
6: Kapag pinag-usapan po natin itong digital passports na sinasabi na binalita ko na rin to nung mga nakailang programa po.
4: Episode, yeah.
6: Na kung saan itong digital passport ng TESDA is all-in-one app na kung saan ito yung magli-link. Okay? Magli-link sa mga merong skills app nila ito for recruitment, ma'am, na kung saan ginawa ito ng TESDA, na kung saan doon sa app na ito, pwede po silang mag-apply or pwede silang hanapin nung mga nag-hire or nagre-require na mga agencies, ma'am.
4: Oo, ibig sabihin, pag ikaw ay naka-graduate, nandiyan ka na sa listahan nila, itong mga service provider na recruiter, check na lang, oy, dito si Florence Salvation, ito pala alam niya, siguro ito naman kung mason.
6: Yes, ma'am, kailangan lang po i-download yung app na yon kasi yun yung parang one-stop app for job, scholarship, training, at para ma-start yung building ng career nila, pwede po siyang i-download sa Play Store or sa iOS, sa Apple Store. Meron po siya, ma'am. So, kumbaga accessible
4: mo,
6: siya.
4: Scholar. Di, meron kang nabanggit ng scholar. Ano naman ibig sabihin nun? Libre ang
6: scholar, which means, ma'am, sorry, ng government, wala pong binabayaran doon sa mga testing center natin. So itong test naman, magandang tulong siya, especially nga sa mga naghahanap po ng mga work. Ayun, kaya kapag nagtuturo, in-encourage ko yung mga estudyante kung bakasyon, kung may time sila, mag-enroll sila sa TESDA para may certificate. I think, ma'am, may tanong po si Sir Shungo Senga. Sir,
5: hi, sorry, I just wanted to add lang, RD na lang. So much easier.
4: RC, hello. RD, go ahead.
5: Hi, good evening, good afternoon. I wanted to also say now we have a private group that is helping educate yung mga Filipinos for Japan farms and other skilled working work, no. So then they will be deployed to Japan because we have an office in Japan. And then we're going to have a placement booth either sa October and December sa Batangas. Pero we'll update you with yung mga details. So if anyone's interested sa Batangas area, they can go there and check if they want to be for displacement for overseas
4: working. What kind of work? What kind of jobs are being offered sa Japan?
5: Right now, yung mga for mga farms po, farming sa Japan, and other skilled working like mga home care.
4: What about technology? Home care.
5: Yes.
4: Because
5: with Japan, there's a lot of
4: aging
5: mga
4: na sila, right?
5: Yeah, upside down pyramid dun, no? And then some mga farms. I think yung mga children of the farmers don't want to be farmers na.
4: Oo nga. Yeah, so wala nang papalit sa kanila. So tayo, I was there 2 months ago. Ang daming job opportunities for farm.
5: Correct.
4: Kasi nga, wala nang sasalo. Yung mga anak, iba na gusto. Technology savvy na yan. Hindi na nila type yung trabaho ng tatay nila. So what are we doing? Meron ba tayong parang training for that?
5: Yes, but there's training for that, also language training. So at least, you know, if they're skilled enough, they can be deployed to Japan. I just wanted to add that.
4: And then anong requirement?

0: Panig ng Pilipinas. Okay, gusto nila siyempre to be specific. Meron ba tayong website na, RD?
1: Not
0: Tapon?
1: yet po, ongoing po po. Pero
0: Okay.
1: the structure is there now, we just need to promote us better, no?
0: So ayan,
1: But
0: ako for good
1: we'll
0: news.
1: post, we'll give all the details that we have regarding the event
0: Sure.
1: and all the
0: Ayan.
1: requirements.
0: We will wait up for that. So again, to add lang, kung Japan yan, do you have other countries na may demand for our Philippine workers?
1: Ideally po, we want, no, but we wanted to perfect this first, so then easy plug and play na lang for different countries. So once we get this rolling na, it will be easy na lang, parang copy paste na lang, no?
0: Parang sunod-sunod na yan to follow. So, kasi I was also in Israel about a week ago.
1: Mm-hmm.
0: Ang laki ng demand for health care.
1: Yes.
0: Kasi aging na rin yung mga tao doon.
1: Correct.
0: So ang gagaling ng mga Pilipinong na interview ko, ayaw nila umalis kahit merong bomba, may missile. Sabi ko, hindi ba kayo natatakot? Hindi po. Kasi dito po, malaki sweldo. Tsaka maganda po ang aming benefits pagdating sa ospital. Libre, may ambulansya agad. At saka malaki po mga sweldo naming health care workers.
1: Mm-hmm.
0: Yung skilled talaga.
1: Yes.
0: So, ang laki ng demand ng Israel. I don't know about other, well, Australia also, meron din mga ganyan. So, antabayanan namin yung mga update mo bukod sa
1: yes,
0: Japan. Well. And then, siguro, eventually, interview na natin kung sino-sino yung mga.
1: Yes.
0: Ito pang mga tinatawag na PASE. Kaibigan natin yung pinaka-head ng Philippine Association of Service Exporters, Inc., the biggest recruiter in the
1: go.
0: Philippines,
1: mm.
0: Si Weng Paragas. So alam ba niya na merong ganyang demand for Japan?
1: We have not spoken yet, but if you have the contact details, we can approach. At least we'll be in the same wavelength, no?
0: Right.
1: And I wanted to add pala, ma'am, Loli,
0: okay.
1: Not only don't we have Batangas, we're also working with Ilocos Norte.
0: Ayan, po, papunta ako dyan.
1: Yeah, us too. Baka end of October po.
0: Sige, gawa natin ang itinerary yung ating gobernadora, butihing gobernadora. Siya po ay si Ginang Cecilia Marcos, Ilocos Norte Governor. And then siguro, you can get in touch with them through me para yung event nyo, mas maraming makadating kasi siya yung gobernador ng Ilocos Norte.
1: Yes po.
0: At pinsan siya ng ating Pangulong BDM.
1: Yes.
0: Si Cecilia. You can Google her. Oo, go.
2: Okay, makikisingit muna kasi ready naman
0: you're
2: dito
0: ready.
2: Si... okay ba yung audio ko or nagpuputol-putol,
0: yes,
2: Ate Loli?
0: Loud and clear.
1: Opo,
0: loud and clear. Loud and clear.
2: Oo. Bali, makisingit lang kasi si Captain Jarvis Ong dito ay mayroon din balita tungkol sa aviation. Bigyan natin ng pagkakataon na Jarvis.
0: Jarvis.
3: Maraming salamat, General. And Ate Loli, magandang hapon,
0: yes.
3: No? Mag-isang sisigundahan ko. Oo,
0: okay.
3: Sisigundahan ko, Ate Loli, ang magandang balita.
0: Ako.
3: Siyempre, ang turismo at ang ating mga OFW hindi makakarating nang wala ang aviation industry sa mga ibang bansa,
0: yes.
3: No? So, sisigundahan ko yan ng mga magandang balita sa sektor naman ng aviation. Ngayon, ngayon may mga gandang balita ngayong araw, Ate Loli, para sa mga biyahero natin, sa mga OFW naman natin na nasa Europe. Dahil formal na ang inanunsyo ngayong araw ng opisyal na airport operator ng NAIA, formal na kinumpirma na magbabalik ang kanilang non-stop flights, ang Air France sa rutang Manila to Paris simula ngayon darating na October 19. Ayon sa opisyal na advisory, gagamitin sa rutang ito ang kanilang bagong Airbus A350-900 wide-body aircraft na mag-ooperate ng tatlong beses kada linggo mula sa NAIA Terminal 3 patungong Paris Charles de Gaulle Airport. Ang bawat flight ay may kapasidad na higit 300 passengers. Ang kabilang dito ang 34 na business class suites at 24 premium economy seats. Ang muling pagbubukas ng non-stop route na ito ay nagbibigay ng direktang connection mula sa Pilipinas patungo sa kanlurang Europa nang hindi na kailangan mag-layover pa sa Middle East o sa Singapore. Samantala naman mga kapatid, naglabas naman ngayong araw ng isang formal na abiso ang Civil Aeronautics Board sa kaugnay sa ating passenger and cargo fares. inihayag ng civil

0: Aeronautics Board na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado, e formal nang itinaas ang airline fuel surcharge patungong level 17. Medyo masakit ito mga kapatid, no? Para sa period ng October 1 hanggang October 15, 2026. Ito ay mataas kumpara sa kasalukuyan ng level 14 status. Ngayon mga kapatid, sa ilalim ng level 17, may papataw na fuel surcharge sa mga domestic flights na maglalaro mula 547 hanggang 1,500 pesos. Depende ito mga kapatid sa distansya sa biyahe. Samantala naman ipinaalala ng surcharge ay isang temporary cost recovery mechanism upang mapanatili ang operational viability ng mga eroplano dito sa ating bansa. Para naman mga kapatid sa pandaigdigang balita naman sa sektor ng aviation, no? Mayroon tayong mga makabagong innovation sa sektor ng aviation industry. Isang makasaysayan na milestone sa larangan ng heavy air cargo at green aerospace technology ang naganap ngayong araw na to sa France din mga kapatid. Dahil ang kumpanya na Airbus ay matagumpay na isinagawa ang kanilang maiden flight ng kanilang bagong Airbus A350F freighter ngayong Martes. Ang Airbus A350F, parang ito mga kapatid ang aeroplano ng Air France, no? Pero ito ay naka-tuned para sa ating mga cargo flights. So ito mga ang aeroplano ng Airbus A350F mga kapatid, dedicated lang to sa cargo and logistics operations. Ito ay pinakabagong flagship cargo jet na nilagyan ng makabagong composite materials, advanced aerodynamic winglets at ultra-efficient na Rolls-Royce Trent XWB-97 engines. So mga kapatid, ito mas magaan at mas matipid ang konsumo. So mapapababa ng Airbus A350F ang cost per kilogram ng ating mga packages na patungo sa iba-ibang bansa. At syempre, mas mabilis ito mga kapatid dahil compared sa ating traditional na sea freight, mas makukuha mo ang ating mga packages at ating mga essential items end-to-end sa ating iba-ibang bansa ng mas mabilis. Ang matagumpay na maiden flight na ito mga kapatid ay nagpapasimula sa 9-month flight testing at certification phase ng Airbus bago ito formal na pumasok sa commercial entry into service next year sa 2027. Ang eroplanong ito ay itinuturing na isang dambuhalang technological innovation dahil grabe ko nga, nakakapagpababa ito ng hindi lang 40% na fuel burn, nakakababa din ito ng carbon emissions kumpara sa mga unang freighter aircraft. At mga kapatid, yan po muna ang aking balita sa sektor ng aviation at ibabalik ko po muna ang ating mikropono kay Sir Jerry para sa kanyang iba pang mga idadagdag. Back to you, Jen.
1: Thank you very much. Salamat. Oy, meron na tayong bisita dito, Ate Loli. Nakita ko na si Romel Jimenez. Ayan. Ikaw na ba lang mag-intro sa kanya? Back to you, Ate Loli.
2: Okay, maraming salamat po, General Jerry, at syempre kay Kapitan Jarvis. Napakaganda na iyong binalita dahil, again, nakikita natin na iba't ibang airline na ang nagsisipasukan sa atin at nagtatrust at sila ay nagtitiwala. Can you imagine, nandito yung mga bagong-bagong maiden flight nila, dito nila ay sinasagawa sa ating bansa. Kaya congratulations sa ating Pangulong BBM. Dahil nagtitiwala, ito na, you're reaping your efforts na talaga ay sila ay mahikayat, makarating dito sa atin at magnegosyo. So nandiyan naman sa kabilang linya ng komunikasyon, papasukin na natin at ito ay tinatawag natin modern day heroes, bagong bayani. Maraming marami silang dadating sa October 2. Siguro ikaw ang magpaliwanag kung anong magiging event dito sa ating bansa para kayo ay makarating after so long a time. Pasok ka ating kababayang Romel Jimenez. Hello!
3: Hello po. Hello, Ate Loli. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa opportunity na makapag-share kami nitong opportunity na ito. Magandang
2: okay,
3: hapon po sa lahat.
2: Live from Dubai. Oo, yes, nasa po, Dubai ka. Anong oras ngayon sa Dubai?
3: Ngayon po, 1:42 p.m. We are 4 hours ahead of Manila.
2: Ayun. Okay, dive in. Before we, para maintindihan ng tao, ano ang mangyayari ngayon, October 2 and 3.
3: Maraming salamat, Ate. You know, we are very excited kasi from October 2 to 4, yung we're bringing Dubai property opportunities closer to our fellow Filipinos dyan sa Philippines. And it will be happening sa SM Mega Mall. So ang maganda nito, ate, and everyone, you don't have to fly to Dubai just to explore your options or your opportunities. Kasi yung FHI Global Dubai team will be there personally to assist you all, to those who are interested, answer your questions and explain yung mga different projects, locations, and payment plans na mga investment opportunities na available sa Dubai. So whether you're looking for the first opportunity, first property, first investment, a rental property or something for your family's future, come and explore. Walang pressure, just come, ask questions, understand the market, and see what options may be available sa inyo. So that's October 2 to 4. Now, ate, you may ask, why Dubai? Bakit Dubai?
2: Bakit nga? Oo, bakit
3: correct.
2: Nga?
3: It's good. So I've been living personally in Dubai since January of 2006. I've been here for more than 21 years.
2: Right.
3: Ito na yung
2: right.
3: home ko. And I've right. seen how Dubai responded sa global financial crisis of 2008, sa okay. pandemic in 2020, and mm-hmm. recently dun sa Middle East tensions between the US and Iran. And mm-hmm. so for me, Dubai is not just about the luxury buildings. It's not just about Burj Khalifa. It's not about just about Burj Al Arab. But okay. for me, Dubai has changed and developed over the years. It's been my house. It's been my home. And from
2: for
3: a city...
2: 20 years, yeah.
3: 20 years there. 20, almost 21.
2: Pagaling na. Parang kailan lang. Imagine.
3: Yeah, I remember you were there. You were there to help me. And Dubai, from a city that's already growing when I arrived in 2006. Nakita ko po, ate, how it became a global business and investment hub. So it's not just about business. It's not just, it's also about people, connectivity, infrastructures, and long-term development. So that's what we're bringing you, opportunity for people to invest, look for opportunities, and probably be a part of something big, not just now, but also
2: the
3: next
2: right.
3: couple of years.
2: Saka, siyempre, itong ating programa, Romel, is pangkaunlaran eh. So, dapat lang
3: yes, po.
2: Na maunlad tayo. Unlad,
3: eh. Yes po. Yes po, ate. So, Dubai po kasi has been, you know, very intentional when it comes to planning for the future. Hindi lang kami, I'm 51 now. And I've been here for the last 20 years. Pero they are still intentional in planning for the future. They're building an entire ecosystem, business, tourism, transportation, infrastructures. And because of that, people need somewhere to live. Businesses po need somewhere to operate, and tourists, of course, tourism, need somewhere to stay. So kaya po, yung FHI Global team will be there in Dubai, again, October 2 to 4, SM Mega Mall. My wife, Myra Mirasol Jimenez, will be there. Please take note of her number, 97156-653-9420. That's again, 09715 ate.
2: And then kasama Romel, dito lang ba yan sa Manila?
3: All yes, ate. Okay. Diyan lang po, yung October 2 to 4 will be in SM Mega Mall. Yung po, diyan lang po, as of now.
2: Sige, we're looking forward. Dahil excited tayo, makasama natin ang iba't iba nating mga kababayan na antagal-tagal nang hindi umuwi. And yet, they are now planning to come here at ma-enjoy din nila. Sana makapunta rin sila sa iba't ibang tourism destinations, ano, para mabisita naman nila iba nating mga tourism spots na pinagmamalaki.
3: But kaya nga po.
2: Anong huling pang message mo for our kababayan here? Go ahead, Romel.
3: Sige po, maraming salamat po sa opportunity. Again po, patuloy po tayong mangarap. Be curious and be ambitious. You know, marami pa po ang nakaabang sa atin na opportunity to grow, learn, and progress. Hindi lang po sa Pilipinas, but also explore opportunities like here in Dubai.
2: Okay, maraming salamat. God bless you.
3: God bless ate and everyone.
2: update mo kami. I'll see you there sa Mega Mall.
3: See you, Paul. God bless. Bye-bye.
2: Ayan. Ako. Ating mga tatawag na modern day heroes, wala din silang humpay na gumagawa ng paraan para sila ay makatulong sa ating mga kababayan dito to empower each one, to make known to everybody na ito ang mga pwede nilang puntahan, mga opportunities na negosyo. At yan ang ating goal, pag-usapang pangkaunlaran. So back to you. I think nandiyan pa ba si Florence? Hello? Si General Jerry ay mobile. Antabayanin natin. Okay.
4: Idagdag ko lang po pala itong balitang to, no, sa sektor ng edukasyon. Kalagdagang balita po. Panawagan ng EDCOM to at PIBED para sa mga reforma lalagpas sa mga terminong pampolitika. Na kung saan para sa ating karagdagang balita, nanawagan ng EDCOM to at ang Philippine Business for Education para sa mga institutional reforms sa edukasyon na magpatuloy at lalagpas sa mga political cycles o termino ng mga opisyal. Sa ginanap na talakayan nitong linggo, binigyan din ng EDCOM 2 at PIBED ang isang batang papasok sa kindergarten ngayong taon ay magtatapos ng senior high sa taong 2039, panahong makakatawid sa 5 kongreso at hindi bababa sa 2 pangulo. Dahil dito, nanawagan ang PIBED at EDCOM 2 sa gobyerno na lumikha ng isang pambansang framework sa edukasyon na hindi mababago tuwing may bagong administrasyon. At sa larangan ng higher education, action agad ang Commission on Higher Education laban sa mga tinaguriang diploma mills o mga substandard na kurso sa pagtuturo. Formal nang ipinasara ng CHED ang 26 na non-compliant teacher education degree program sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa buong bansa. Ayon sa CHED at EDCOM 2, layunin nitong tiyaking ang mga sumusunod na henerasyon ng mga guro ay magmumula sa mga dekalidad at akreditadong institusyon lamang upang agad na maiyangat ang foundational learning ng mga estudyante. Sa panig naman ng DepEd sa pangunguna ni Education Secretary Angara, opisyal na inilabas ngayong araw ang bagong pamantayan para sa pagpapatayo ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Inaatas ng DepEd na ang lahat ng itatayong bagong school building ay dapat fully PWD accessible at disaster resilient o kayang humarap sa mga kalamidad. Bukod dito, formal ding lumakda ang DepEd at Philippine Children's Medical Center sa isang memorandum para sa hospital-based learning program upang masigurong hindi mapag-iwanan ang pag-aaral ng mga bata sa kasalukuyang magpagaling sa mga ospital. Samantala, binigyang diin ni Tech Voc or TESDA sa pangunan ni Director Benitez na ang mga reforma sa TechVot at Skilled Recognition ay kailangang nakakabit direkta sa National Education Plan. Ayon sa TESDA at PIBED, patuloy ang kanilang pag-ugnayan sa mga industriya upang masiguro na ang nakukuhang NC or National Certificate at Micro-Credentials sa mga kabataan ay agad na magbubukas ng pintuan para sa mas matatag at mataas na pasahod sa loob at labas ng bansa. At yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon.
2: Oh, talagang favored na favored tayo, Florence. Ano? Ang daming programa ng ating sangay ng pamahalaan, especially dyan nga. Ito, gusto ko yung DepEd at ganyan na rin ng TESDA. Kasi ito yung oras na ang ating mga kababayan ay nabigyan ng talino, nabigyan ng oportunidad. Sila ay ma-empower at sila ay uunlad. Kasi imagine, meron pala silang talino gano'n, hindi naman na-discover. Eh kung ng lahat ng ating mga kababayan, kahit sabihin natin niya, hindi sila nandun sila sa grassroots. Pero bigyan mo yan ng edukasyon, nakupanalo, magulat ka, baka maging senador yan balang araw. Kasi meron silang angking talino na hindi nagagawa ng kahit sino. Pero wala lang opportunity to empower or to educate them. So kunayan, dalangin natin ano dito sa ating programa dahil pang-edukasyon tayo, kailangan tuloy-tuloy ang mga programa ni Kalihim Ed Angara, Sunny Angara. Kasi Ed. Ayan. So sa TESDA naman, syempre gusto natin yung TESDA talagang skills. Kasi alam mo ba sa ibang bansa, mga Korea nang galing dyan sa Israel, ang daming opportunity pero yung skills hindi match. So there's such a thing as skills matching. Ano yung alam ni Florence at alam naman ni Loli ng Israel, ma-match yan para mas walang masasayang na oras. So ayan, si Director Benitez, napakatalino ng mga kapanayam natin. Yan din, doon din siya nakatuto mag-match para swap. At saka, ayun na nga, yung ating sangay naman dyan sa Philippine National Association for PASAE, eh ganun din yung kanilang gustong gawin para hindi rin masayang ang oras ng ating kababayan sa pera din nila, no? Kasi lahat yan may gastos. Ayaw natin na sila ay magkagastos. And dapat lahat ng gagawin nila ay SWAC. So tuloy-tuloy ang skills matching through TESDA at sa private offices naman ng tinatawag na PASAE. Sa pamumuno yata niya, Binang Weng Paragas. So hopefully ay makasama din natin sila, no, na out of the country lang ngayon. Pero maintindihan natin ano pa ibang job orders na tinatawag. Kasi napakarami ng demand sa ating kababayan. Gustong-gusto nila ang ating kababayan. Dahil number one, masipag. Number two, magaling sa lingwahe. Hindi mo masyadong kailangan turuan. English speaking tayo. Kaya ang galing natin makapag-communicate. So number three, malinis daw tayo. Malinis sa trabaho. At saka, hindi tamad. Yung bang binigyan mo ng trabaho, ang bilis na isasagawa agad. Hindi sa ibang lahi daw, o ayaw naman natin sila siraan, pero kwento-kwento nila to nung natin nakapanayam sila dyan sa Japan. Eh sabi niya, eh, hindi naman maayos magtrabaho. At hindi malinis. Hindi katulad natin, maayos na malinis pa. Kaya gustong-gusto nila ang ating mga kababayan. Florence, anong dagdag mo
4: dyan? Yes po ma'am, okay po yung mga ginagawa ngayon ng ating gobyerno, lalo na sa mga ating One Education agenda nila na kung saan nagkakaroon na ngayon ng GC, ang TESDA, ang DepEd at ang CHED na kung saan nag-a-alignment na po sila, na kung saan kami sa DepEd, itong trabaho namin sa basic education. Kami naman sa TESDA, ito yung sa technical skills sa senior high school. At of course, pagdating ng TESDA, sa college naman yung higher education na kung saan yung mga skills nila, yung mga micro-credentials nila pwede nilang gamitin sa college. Kung baga talagang career ready ang ating mga students ma'am at ang mga workforce natin in the future dahil nga dito sa ginawa nilang to.
2: Or in other words, walang sayang.
4: Walang sayang ma'am.
2: Lahat ng,
4: kasi nung nagkaroon tayo ng EDCOM 2, malaking tulong ito na nagkaroon ng reform sa education natin kahit papaano at nakita yung mga gaps at kailangan atin na-address naman ng government. Tsaka ito nga ma'am, masayang ginawa kasi yung mga diploma mills na higher education or teacher education institution napasara, lalo yung mga walang hindi nakakapasa sa board exam, zero yung passing rate nila for teacher education. At mababa yung passing rate nila, yun po, na ipasara na po yan ng CHED sa ngayon.
2: So ayan, may nanghihigpit na ang CHED, ano? Hindi na pwede palakasan sa tingin ko, no, Florence?
4: Yes, ma'am, palakasan. At kung hindi sila, wala silang permit to operate or certificate of program compliance, talagang hindi sila credited. So wala rin pong silbi kung nakagraduate kayo doon, pero wala silang COPC, useless din po yung degree ninyo. Kaya may website po ang CHED na maaari nilang i-visit, okay, para malaman po kung yung pag-enrollan nila na higher education ay credited ng CHED yung kanilang mga programa o mga kursong in-offer po.
2: Siguro tatanong din natin sa CHED ano, kung nag-purge sila ng mga listahan kasi madaling nakakalusot sa website. Si Florence Almasan agency, ganito siya. Yung pala, hindi na, nag-violate pala ito. Wala na dapat pala yan sa listahan. And then, ito naman si biktima, magsasign in doon, akala nila credible. So, first, i-appeal natin na linis yung listahan na yan para hindi mabiktima ating mga kababayan.
4: Yes, ma'am.
2: Ganito kasi wala rin pinag-iba yan sa POEA eh. Nabigyan natin sila ng tip. Nung nakapanayan natin si POA Administrator Ben Onalia. Well, sir, linisin yung listahan nyo. Kawawa naman yung mga biktima natin. Nagsasign in sa inyo. Tapos hinihinga ng mga placement fee. Yung pala, may violation pala yung ahensya na yun. Tapos doon sila nakonfronta, nahingan sila, nabiktima. And then, at the end of the day, wala, hindi rin pala sila makakaalis. Sabi, ang promise, eat apple Philippines in New Zealand. Wala naman daw apple. Yung mga ganun. Kawawa naman yung ating mga kababayan pagka napabayad ka pa. Kasi yan nga, isa pa natin tatalakayin sa mga susunod nating episode. Yung ibang bansa, Florence, walang placement fee. Eh tapos naniningil. Diba? Kawawa naman yung ating kababayan. Alin ba yung dapat bayaran na may placement fee? O alam ba, anong ba yung G to G na tinatawag? Government to government. Naka, napakabilis ang ating orasan. Ano pa yung matatawag natin si Kiko? Kung meron pang pandagdag. O ikaw, may report pa ba tayong papasok?
4: For this ma'am, wala na yun po yung sa sektor ng edukasyon. At ayan po, wala na po pala ilang or minuto na lang po at atin pong ang ating mga kasamahan dito. Si Sir Sunga, huling paalam po natin or closing spiel po natin, Sir RD.
2: Sir RD.
5: Yes, I'm okay. Thank you so much for the opportunity to speak on behalf of that private company. But we'll be in touch. We'll give you all the details and let's go from there. Thank you,
2: Bob. Yeah. We will expect you. Thank you so much for your time.
5: Thank you.
2: Thank you. Okay. Puro blessings. So, sa ngalan po ni General Jerry, hopefully kung siya ay makahabol pa para makapagbigay ng kanyang huling pangmensahe, ito po si Lorne Rivera Acosta at makakasama niyo po muli sa susunod na linggo. At abangan niyo po kasi napakarami po at siksik liglig ang gusto natin ipagkaloob na kaalaman sa inyo. Ako, I as always say, we have to make known to the ends of the earth, so to speak, ang dapat nating paalam sa kanila. Nandiyan ba si Kiko Baito? Hello, hi, Captain
6: Jarvis. Ano, Ma Ate Loli, ako na po ang babate ng pauling bate ni, in behalf ni Sir Jerry, no? Okay. At mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko na rin palabatiin ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at dito sa National Aviation Academy of the Philippines. At syempre naman, hindi ko na makakalimutan batiin na aking pinakapaboritong accountant na si Miss Ida Andeles ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan ng ating Batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palaging nagsasabing clear sky, smooth flights, and Godspeed.
7: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 87 days before Christmas. Naririnig mo na ba ang Christmas songs? Meron kami niyan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G. Numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway. Sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9. GV99.9. 30 na!

0: Ah, pisa ba kahit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
0: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpapalit.

0: 5438.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trenta! Trenta! GB99.9.
3: Trentahin na!
2: You used to call me on my. You used to.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga kabais! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
4: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Trio. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Thank you, DJ.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
5: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Robbie.
8: Ako ba si DJ Robbie?
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
8: Good vibes.
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9. 30 hin

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
6: Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Street.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
0: Ikaw Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

forget you. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. Trentahe na tayo, mga kabay.
1: Trentahe na.
2: Trenta.
3: GV99.9.
2: Trentahe na.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Goodbye, September. Hello, Christmas countdown. Only here on GV99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
0: GV99.9. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kablang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
3: Oras natin ngayon, 7:04 AM on the clock, Philippine Standard Time, at dago na tayo sa ating headlines balita. ITCZ patuloy na nagkakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Tropical depression na mataan sa silangan ng Luzon. Impeachment trial ni VP Sara Duterte kinansela ngayong Miyerkules. Itutuloy bukas. Bulalakaw LGU naghigpit ng biosecurity matapos magkaroon ng ASF case sa Occidental Mindoro. Noveleta Vice Mayor Dino Reyes Chua nakipaghakot ng basura sa araw ng kanyang kaarawan. At mga paninda at grocery items pinag-agawan matapos tumagilid ang wing van sa Atimonan, Quezon. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. At para sa ating weather update, ITCZ patuloy na nagkakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Tropical depression na mataan sa silangan ng Luzon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
4: Nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre at 30. Ayon po sa PAGASA kaninang alas 4 ng madaling araw, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa bahagi ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Palawan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Southern Luzon, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Dahil dito, posible po ang flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na thunderstorms. Samantala, isang tropical depression po ang namataan sa layong 3,315 kilometers silangan ng Central Luzon. Kasalukuyan po itong nagtataglay ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot ng hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong kanluran, timog kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Batay po yan sa kasalukuyang datos ng ahensya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your good vibes.
3: At impeachment trial ni VP Sara Duterte kinansela ngayong Miyerkules. Itutuloy bukas. Para sa detalye ng balita. Kanselado ngayong Miyerkules, Setyembre 30, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa advisory ng Senate Impeachment Court na pirmado ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug, ipagpapatuloy ang paglilitis bukas, Huwebes, Oktubre 1, alas 10 ng umaga. Ipiniliwanag naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na ang isang araw na pagpapaliban ay bahagi ng tinatawag na strategic procedural pause at hindi dahil nahuhuli sa schedule ng paglilitis. Aniya, aggressively ahead of schedule ang impeachment court at gagamitin ang naturang pause para makapaghanda ang magkabilang panig sa buong araw ng sesyon mula October 1 hanggang 15. Magsisimula ang sesyon 10 a.m. bukas at tatagal hanggang 6:30 ng gabi, habang kabilang sa susunod na tatalakayin ang mga technical at malalaking financial records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. Samantala, Senator Kiko Pangilinan nananawagan ng province-by-province plan laban sa epekto ng Super El Nino. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express. DJ Frankie, nananawagan nga si Senator Kiko Pangilinan sa national government at sa mga lokal na pamahalaan na maglatag agad ng province-by-province preparedness plan bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Kabilang sa dapat tukuyin, ayon sa senador, ang mga lugar na mataas ang panganib ng drought at dry spell, supply ng tubig para sa irigasyon, mga pananim na nakatanim na, at mga komunidad ng magsasaka at mangingisda na maaaring maapektuhan. Hinimok din niya ang Department of Agriculture, NIA, Bureau of Food Agrarian Reform o BIFAR at iba pang ahensya na gawing localized ang paghahanda, kabilang ang pagpapabilis sa pagkukumpuni ng irrigation systems at pamamahagi ng drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs. Ipinungkahi rin ni Senador Kiko Pangilinan ng mabilis na assessment sa crop losses at paghahanda ng affordable credit insurance at recovery assistance upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang maaaring mawala ng kita dahil sa tagtuyot. Gayun pa ng senador, kailangang mauna ang paghahanda at hindi na dapat hintayin pang maramdaman ang malawakang epekto ng El Nino bago kumilos. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, DND humingi ng tulong sa NBI sa investigasyon sa Peking Liham na inuugnay kay Secretary Teodoro. Para sa detalye ng balita. Humingi ng tulong ang Department of National Defense o DND sa National Bureau of Investigation o NBI para matukoy ang nasa likod ng kumakalat na Peking Liham na umano'y pirmado ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chadoro Jr. Ayon kay DND Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, pawang peke at walang katotohanan ng dokumentong naka-address sa isang Peter Ensminger at naglalaman umano ng mga detalye tungkol sa operasyon sa Ayungin Shoal at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nakasaad din umano sa Liham na naging matagumpay ang operasyon noong July 20 na nauwi sa pagkakasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy at nailantad umano ang taktika ng China sa West Philippine Sea. Dahil dito, isinangguni ng DND sa NBI ang usapin para sa investigasyon. Inilarawan naman ni Andolong ang insidente bilang umano'y bahagi ng foreign interference at malign influence na naglalayong sirain at siraan ang mga lehitimong hakbang ng pamahalaan para sa soberanya at territorial na integridad ng bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At tago naman tayo sa balitang Southern Luzon. Bulalakaw LGU naghigpit ng biosecurity matapos magkaroon ng ASF case sa Occidental Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
4: Nagpatupad ng mas mahigpit na border monitoring at biosecurity measures ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Ito ay para mapanatili ang pagiging African Swine Fever o ASF-free nito. Ito ay kasunod ng unang naiulat na kaso ng ASF sa Occidental Mindoro noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga hakbang ang pang-animal quarantine checkpoints sa mga strategic na entry point, kabilang ang Sitio Cambayang sa Barangay Kabugaw na nag-uugnay sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Mas pinaigting din ang inspeksyon sa mga pumapasok na tao, livestock shipments at meat products upang maiwasan ang pagpasok ng kontaminadong produkto o hayop Pinaalalahanan naman na ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity sa kanilang mga babuyan, limitahan ang pagbisita at agad i-report sa Municipal Agricultural Office ang anumang kaibang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. Nagpatupad ng mas mahigpit na border monitoring at biosecurity measures ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro para mapanatili ang pagiging African Swine Fever o ASF-free nito. Samantala, pinaalalahan na naman po ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity sa kanilang mga babuyan, limitahan ang mga bisita at agad i-report sa Municipal Agricultural Office ang anumang kakaibang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
3: At iba't ibang grupo sa Marinduque na nawawagan sa DENR na ilabas ang komunikasyon para sa $100 million na Mark Copper Settlement. Para sa detalye ng balita, nananawagan ng mga residente ng Marinduque, environmental advocates at miyembro ng faith community sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na ilabas ang hinihintay na komunikasyon para sa makumpleto ang $100 million settlement kaugnay ng Mark Copper mining disaster. Isinagawa ang prayer rally nitong Lunes sa harap ng Marinduque Provincial Capitol, ilang araw bago ang October 4 deadline ng settlement agreement. Ayon sa ulat, bahagi ng kasunduan, ang pagbabayad ng Barrick Mining Corporation ng $100 million sa Marinduque sa loob ng 3 taon para sa mga claim at prosesong may kaugnayan sa environmental issues ng Mark Copper Mine. Naaprubahan ang kasunduan ng Court of Appeals noong October 2025, pero nananatiling ilang kondisyon kabilang ang kumpirmasyon mula sa DENR. Nasa $50 million na ang inilagay ng Barrick sa escrow noong April, pero nakadepende pa rin ang pag-release nito sa pagpapatupad ng natitirang kondisyon ng kasunduan. Samantala, ang Mark Copper disaster noong March 1996 ay nagpakawala ng tinatayang 1.6 million cubic meters ng mine tailings sa Makulapnit Bowak River System na nagdulot ng matagal na environmental concerns sa lalawigan. Ayon naman sa Philippine Information Agency, nakatakda ng makipag-ugnayan ng DENR sa Barrick matapos humingi ng technical guidance ang pamahalaang panlalawigan tungkol sa rehabilitation at remediation requirements. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At armadong suspect na high-value individual sa droga, arestado sa Tagaytay, 380,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: Arestado ang isang armadong suspect na itinuturing ng pulisya na high-value individual o HVI sa illegal drug trade matapos ang bypass operation sa Barangay Sambong, Tagaytay City, Cavite nitong Martes ng umaga. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, dakong alas 7 ng umaga, nang umano'y magbenta ang suspect ng 500 pesos na halaga ng shabu sa isang undercover police operative. Nasamsam mula sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 55.9 grams at nagkakahalaga ng tinatayang 380,120 pesos batay yan sa Standard Valuation at Dangerous Drugs Board. Nakuha rin sa kanya ang isang undocumented caliber 45 pistol na may 5 bala, gayon din ang isang cellphone na isa sa ilalim na sa pagsusuri. Ang suspect na residente ng Laurel, Batangas ay nakapiit na at posibleng maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa batas hinggil sa baril. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: At dalawing natagpo ang palutang sa dagat ng Santa Fe, Romblon, iniligtas at ipinaubaya sa DENR. Para sa detalye ng balita, isang ibong mandaragit o raptor na lokal na tinatawag na lawin o banog ang nasagip matapos matagpo ang palutang-lutang sa karagatan ng Santa Fe, Romblon. Ayon sa San Jose Municipal Information Office, namataan ang ibon ng mangingisdang si Ricky Malacad habang nangingisda malapit sa Sitio Puro noong Sabado, September 26. Agad niya itong iniligtas at dinala sa Municipal Environment and Natural Resources Office para mabigyan ng paunang pangangalaga. Nakatakda nang i-turnover ang ibon sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO para masusing pagsusuri at kinakailangang intervention. Paalala ng mga otoridad, protektado ang mga wildlife sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita, Laguna Governor Sol Aragones hinarap ang draft complaint sa Ombudsman kaugnay ng review program. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: DJ Frankie, sinampahan nga ng draft complaint sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones at ilang provincial officials kaugnay ito ng pagpapatupad ng financial assistance at review program ng pamahalaang panlalawigan. Inihain ang reklamo nitong Setyembre 28 ni Laguna Board Members Lorenzo Zuniga Jr., Carla Adahar at Princess Lahara kasama si Calamba City Councilor Nino Lahara. Sentro ng reklamo ang umano'y pagpapalabas ng 15,500 pesos sa bawat benepisyaryo ng review program na hindi umano dumaan sa kinakailangang procurement process. Ayon sa mga nagreklamo, may ilang benepisyaryo ring inatrasang i-turnover ang naturang halaga sa isang pribadong review center. Kinwestiyon din ang mga dokumentong isinumite ng ilang aplikante, kabilang ang mga diploma at certificate of indigency na sinasabing peke o hindi tunay. Itinanggi naman ni Governor Aragones ang anumang maling gawain at sinabi niyang wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo. Aniya, hihintayin muna niya ang formal na dokumento bago maglabas ng kompletong pahayag matapos itong masuri ng kanilang legal team. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
0: Mga may init na bagong balita.
3: At sa ibang balita, mahigit 1 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo at van na samsam sa Baybas sa Nasugbu. At para sa detalye ng balita. Mahigit 1 milyong piso ang tinatayang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at isang van matapos maaresto ang isang lalaki sa Baybas operation sa Barangay Lumbangan, Nasugbu, Batangas noong Setyembre 27. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Marlon, 28 years old, residente ng Barangay Malaruhatan, Lian, Batangas. Ayon sa Batangas Police Provincial Office o BPPO, nasamsam sa operasyon ang iba't ibang cigarette products na nagkakahalaga ng 802,000 pesos batay sa valuation ng Bureau of Customs. Kabilang dito ang Bingo at Modern Cigarettes, gayon din ang isang puting minivan na tinatayang nagkakahalagang 220,000 pesos. Kaya umabot sa mahigit 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng nakumpiska. Narecover din ang 1,000 peso Baybas money at 25 pieces na bundle money na tigwa 1,000 pesos. Inihanda ang kaukulang reklamo laban sa suspect para sa umano'y paglabag sa Sections 10 at 13 ng Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Noveleta Vice Mayor Dino Reyes Chua nakipaghakot ng basura sa araw ng kanyang kaarawan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: Oh, DJ Frankie, sa halip nga na magdaos ng ingranding selebrasyon, abay pinili ni Noveleta Vice Mayor Dino Reyes Chua na makiisa mismo sa mga sanitation worker bilang bahagi ng kanyang ika-46 na kaarawan. Dakong alas 5 ng hapon noong September 25, personal siyang tumulong sa pangongolekta ng basura sa Barangay Salcedo 2, kung saan kasama niyang nagbuhat ng mga sako ng basura at nagdala ng mga ito sa garbage truck. Ayon kay Chua, layunin niyang ipakita ang pagpapahalaga sa mga manggagawang araw-araw na nagsisika para mapanatiling malinis ang kanilang komunidad at personal ding maranasan ang kanilang trabaho at mga hamon. Matapos nga ang clean up ay nagsagawa siya ng simpleng salo-salo kasama ang mga basurero, street sweeper, traffic enforcer at miyembro ng Mayor's Auxiliary Force. Namahagi rin siya ng mga sako ng bigas at bagong sapatos bilang bahagi naman ng kanyang pagdiriwang. Ayon pa sa ulat, nakaugalian na daw ni Vice Mayor Chua na makiisa sa mga sektor ng komunidad bilang bahagi ng kanyang taunang birthday celebration. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: At 424 kilo ng mishandled na karne na samsam sa strike operations sa Cuenca Public Market. Para sa detalye ng balita. Umabot na sa 424.99 kilo ng mishandled na karne ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMISRTOC4A na isirgawa ng strike operations sa Cuenca Public Market, Batangas noong September 22. Isirgawa ang operasyon kasama ang Municipal Agriculture Office at Philippine National Police bilang bahagi ng pagpapatupad ng pamantayan sa kaligtasan at kalidad ng karne. Kabilang sa mga nakita ng otoridad ang mga produktong hindi wastong nahawakan at naiimbak. Kabilang ang hindi pagsunod sa tamang temperature control para sa mga karneng kailangang manatiling frozen. Dinala din sa itinakdang lugar para sa wastong disposal ang mga nakumpiskang karne upang matiyak na hindi na muling maibebenta at makarating sa mga mamimili. Pinapaalalahanan naman ng NMIS ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng karne at tiyaking ang mga ito ay mula sa lehitimo at otorisadong sources at maayos ang pag-iimbak at pagkakahawak. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mga paninda at grocery items, pinag-agawan matapos tumagilid ang wing van sa Timonan, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
4: DJ Frankie, pinag-agawan nga ng ilang residente ang mga grocery items na natapon sa kalsada matapos ma-aksidente ang isang wind van truck sa bahagi ng Diversion Road, Barangay Angeles, Atimonan, Quezon noong Linggo ng hapon. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang truck dahong alas 5:20 ng hapon habang binabagtas ang kalsada. Sumalpok ito sa isang konkretong bakod, sumagi sa bakura ng isang gasolinahan at inararo ang anim na nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isa pang pader at tuluyang tumagilid. Dahil sa lakas ng impact, tumapon sa kalsada ang mga kargamento ng truck na agad namang nilapitan at kinuha ng ilang residente. Sugatan sa insidente ang 32-anyos na truck helper na isinugod sa ospital para sa agarang pagpapagamot. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at ang mga individual na kumuha at nag-uwi ng mga natapong paninda. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: At paghakot ng basura sa Lipa na apektuhan matapos ipasara ng DENR ang Bawan Landfill. Para sa detalye ng balita. Naapektuhan ang operasyon ng paghahakot ng basura sa Lipa City, Batangas matapos ipasara ng Department of Environment and Natural Resources ang Bawan Solid Waste Management Incorporated Landfill sa Bawan. Ayon kay Lipa City Mayor Eric Africa, may sapat na pondo ang lungsod para sa waste collection pero naging malaking hamon ang pagtatapon ng nakokolektang basura dahil sa pagpapasara ng naturang pasilidad. Bukod sa Lipa, apektado rin ang ilang bayan na gumagamit ng landfill kabilang ang Bawan, Lobo, Mabini at Laurel. Sinabi ng alkalde na naghahanda na ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO ng mga pansamantalang hakbang upang maipagpatuloy ang maayos na koleksyon ng basura. Hiniling rin ni Africa ang isang hearing sa sanggoriang panlunsod para talakayin ang posibilidad na muling mabuksan ang landfill, habang pinag-aaralan din ang pagkuha ng bagong contractor sakaling tuluyan itong ipasara ng DENR. Nananawagan naman ang alkalde sa mga Lipenyo na bawasan muna ang paglikha ng basura habang naghahanap ng lunsod ng pangmatagalang solusyon sa problema sa pagtatapon ng basura. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Isang dalawang palapag na bahay na sunog sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: Isang two-story level na residential building na DJ Frankie ang naapektuhan ng sunog sa Mercedes Subdivision, Barangay Sorosoro, Ilaya, Batangas City. Ito'y nangyari kahapon ng tanghali, Setyembre 29. Ayon sa ulat ng Batangas City Fire Station, itinaas muna sa first alarm ang insidente bandang alas 12 ng tanghali. Idineklarang fire under control ang sunog bandang alas 12:18 ng tanghali at tuluyang fire out naman makalipas ang 3 o alas 12:21. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan, nasawi o nawawala kaugnay ng insidente. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng Bureau of Fire Protection ng publiko na magsagawa ng mga nararapat na fire prevention measures upang maiwasan ang sunog at maprotektahan ang buhay at arian. Patuloy naman ang investigasyon para malaman ang total na halaga ng sunog sa nasabing residente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, September 30, 2026, araw ng Wednesday, 7:29 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipamedex Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedex Medical Center, their Instagram at Lipamedex Medical Center, and you may check out their website, lipamedex.com. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Magandang umaga rin po sa mga nakatutok, nanonood, at nakikinig sa ating Facebook live stream at sa ating online streaming platform na GV999.live. Good vibes morning po sa lahat sa inyo. At manatiling nakatutok sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: You are listening to... You are listening to...
9: GV 99.9.
10: GV 99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
11: Your good vibes.

0: Pare Gardain! Pare Gardain!
1: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun!
4: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na pantaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Panita.
6: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
6: Patuloy ang pagdubo sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.